kawetoro ne family ye era ne tusaba omukama amwe chimulechita gwawo n'abantu babadde akulembera omukama abawe okukakkana mu mbeera eno gye bayitamu. Onako olwaleero tugenda kwebuulirako nkolagana yaffe ne Katonda waffe, naye nga tugenda kukijja mu kitabo ky'amateeka kyonna, oba okiyisizaamu ofunamu ki. Tulaba omukama Musa atambula ne Mukama Katonda, bayita mu biwonvu, bayita mu nsozi, bayita mu migga buli wamu, naye nga Mukama ne Moses Musa bali kimu. Era Musa kyetumuyigirako ekikulu nti ye yassaamu Katonda ekitiibwa n'omutima gwe gwonna n'obulamu bwe bwonna, yayagala Katonda. Nga ne basanga ebizibu tamuvaamu, ne basanga ebizibu teyeemulugunya, amanyi Katonda wange waali. Bino twagala tulabireko naffe twegumye twenyweze. Musa yali muntu yamatira Katonda, n'amanya nti ono yatonda eggulu n'ensi na buli kimu kibeera mu nsi, n'amanya nti ono bw'ayogera kyonna kisoboka, n'amanya nti waali tewali kigaana, n'amanya nti Katonda wange wange amanya njagala angabirira buli kimu. Musa yalina ekyo ekintu. Bw'osoma ekitabo kino kyonna eky'amateeka kituusa gye kikoma, Musa ekintu ekyo yakimatira. Kale ne wabeerawo bannaffe Abayisirayiri bano nga be bano abava mu nsi y'e Misiri, era Musa ono ye yabajjayo ng'akolagana ne Katonda, Mukama Katonda gwe yatuma, ono ne Aaroni muganda we be yatuma okugenda okuggyayo abantu be mu nsi y'e Misiri. Yakozesa amaanyi, yakozesa obubonero, yakozesa kyonna ekisoboka okulaba nga Abayisirayiri bava mu nsi ey'obuddu y'e Misiri gye baali bakolera obuddu, n'abajja n'abatambuza n'abayisa mu ddungu n'abatuusa mu nsi ensuubize, ensi ye Kanana. Katwagala twebuulire tulabe bannaffe baatambula olugendo. Bagambye nti Musa yali mwesigwa eri Katonda era yawulirizanga nnyo ekigambo kya Katonda, nga buli kyamugamba akikola akituukiriza, kyokka n'amulonda akulembere bano abava mu buddu. Ebintu bino tuyinza obitegeera kubanga nga bw'olaba nti baali bava mu buddu nga babadde mu kubonaabona, batawaana, bakola ki. Naffe nga wano abali wano ku nsi abantu twagala kwekompeeringa n'abaana ba Isirayiri, kubanga ly'eggwanga Omukama lye yeerondera yeeroboza. Bo bayita mu buddu bw'e Misiri, bwe tulina obuddu bw'ekibi, buli omu ku ffe ali mu buddu bwa kibi. So olaba nti bali abava mu buddu baali nabo baasiiwuka empisa, nga Mukama ne bw'abagamba ekintu bakiwuliza olunaku olwaleero enkeera bakeera kwemulugunya. Tunaalyaki? Tunaakola tutya? Ennyanja yiino eri wano tunaayitawa? Mukama n'akola ebyamagero n'abalagangako nti nze Katonda wammwe bino mbisobola. Niyo bamala okiyitamu nga bakyerabira, ne basanga nga tewali mmere ng'ate bayombera mmere. Kyokka bayise mu nnyanja, manya nti oyo akuyisiza mu nnyanja oyo asobola n'okuyisa n'okuwa ekyokulya, era byonna yabibakakasanga n'abawa ekyokulya. Bwe baba balya nga baguma bakkiriza nti oni Katonda. Kati ate emmere bagiryako ennaku ziri zino tukooye, singa kale tuddayo e Misiri twalyanga entamu z'ennyama, twalyanga biki? Ne beerabira obuddu bwe baalimu. Naffe ebintu bino bitutuukako. Njagala twogere ku bintu bino naawe nga weetunulamu. Mukama bingi byakukoledde nange byankoledde, sookera ddala kye kirabo eky'obulamu, okubeera obulamu omulamu nga tuziise bannaffe n'obulya bano bafudde kabenje, bano babasi, bano babadde ki, bano ba, naye nga gwe w'oli, nga w'oli naye nga tolina nakyokozeewo okulaba nti osigala oli mulamu. Ekyo kye twerabira nti okubeera omulamu si buyinza bwange nti oba neekuuma. Ne mu nnyumba abantu bafiiramu, ne mu tulo abantu bafiiramu, ne mu mamotoka, mu bbanga, mu nnyanja, buli wamu. So okusigala nga tuli balamu kisa kya Katonda busaasizi. Tulina kyokyogerako nti nkuumibwa nnyo n'olwekyo
nze si

0: yenda kufa. Sisobola kufa kale. Obukuumi obulina we bukoma. Wenzo kutandikira okola nti dalano mukama yankuumi. Teyabadde bantu bana bankuumi oba masasi oba ejambia jenna munju oba efumu. Naye Katonda yakoze kino. Kati mukama ng'ayagala okutulaga nti oba oyina emundu, oba oyina efumu, oba oyina ki, oba tolina. Katonda oyo akukuuma. Tekitugaana kukola bituyamba kwekuuma. Naye tubeera aweya nti wadde enkola bino naye Katonda yankuuma. Wadde oluggi ndusibako kufulu naye Katonda wange yankuuma. Wadde emmotoka njirongoosa n'envuga emmotoka etaliko kantu konna mukama yankuuma. Kubanga n'ennungi empya n'ennene zisse abantu tuziwulidde nga mmotoka gye bayita ensajja naye netta omuntu. Oyinza okulowooza enkadde zokka ziriko obuzibu. Kwegamba kyetwagala tutegeere nti mu byonna Katonda waffe atukuuma nnyo, atulabirira. Tetulina we tuyinza kuva kugamba nti ono yankuuma, omuntu wange oyo gwankuuma mbeera bulungi. Jeremiya yagamba kitabo kye nti zimusanze oyo yeesiga omuntu. Kwegamba trust yonna, amagezi, obwongo, omutima, ebirowoozo, ono bw'aba waali nze nja kuba mulamu. Ekigambo kya Katonda kigamba nti ate oyo yeesiga omuntu zimusanze. Kubanga omuntu akyuka, omuntu naye ayina ebizibu, omuntu afa be bafe, omuntu afa. So teweesiga kikumi ku kikumi n'olema okutegeera oli ate atukuuma, atuyisa mu byonna mu miyaga emingi. Era twagala tutegeere nti abantu bano beemulugunyizanga nnyo Musa. Musa n'ajja na kugamba kuyomba bane mubereke nkwate etteeka lya Katonda bane mukole bwe muti. Katonda ajja tuwa kino era lumu baamukozesa ensobi abantu. Buli kaseera nti bwe baba basaba ekintu bakambuwala. Luli yagenda okugenda waggulu ku lusozi mukama ng'amuyise amuwa amateeka. Baalaba ali eri akyayine mukama bali balowooza bw'agenda akomerawo awo akomawo nkeera akomawo. Pulogulaamu ya mukama tebagimanyi. Ne bagamba mumanyi ebya Musa tetujja kubisobola. Twekolera akayana tukasinze. Bavudde Katonda yabajja mu buddu. Bavudde Katonda yabayisiza mu nnyanja. Bavudde Katonda abakumye mu ddungu. Abamanyi eddungu nze siramba dibeeramu naye naluyimbaddeko mu bitundu. Awali omusana nga gwayase. N'ogamba nti kati eddungu lifaanaganako na lino. Nga tolina fresh air. Naye kati mu ddungu teri miti. Omukyanga ogwo gw'olinnyako guba gwokya. Mulina abaana, mulina ensolo, munaaziriisa ki, munaazinywesa ki. Kugamba byonna bibeeraawo byakusoberwa. Naye bano beerabira. Musa naye ng'omuntu agamba ne abantu bano mbakolere ki. Mukama bwe yamugamba nti genda ogere n'olwazi olwo lubawe amazzi. Yagenda n'akubako omuggo ate mukama n'alaba nga tajjeeyo bulungi kitiibwa kya Katonda. Ekitiibwa kye. Kama n'agamba n'olwekyo togenda kuyingira mu nsi ntukuvu. Kye yagamba nti abantu basobola okukozesa ensobi especially ng'oli mukulembeze. Oteekeddwa okulaba nga okola ekyo ky'owulira nti mukama yakiŋŋambye oba kye kituufu. Tokola kintu kyakusanyusa bantu. Abantu buli omu ayagala kiki. Oli ayagala njagala oluguudo luyite wano, nze njagala luyite emmanju, nze njagala oluguudo luberewa. Kugamba osoberwa. Naye senga weesiba Katonda nga gwe weebuuzaako. Mukama abantu bano mbakulembere ntya. Ono yagendanga ewa mukama n'amugamba era bagenda mu chapter ya 3 mu 3 wa mu 2. Mukama naye yatuuka n'agamba bana abantu kambaleke. Musa gwe beerawo nze nja kuseusa eggwanga eriva mu ggwe be ndiyita abantu bange. Musa n'agamba nedda. Abantu bajja kusekerera nga bagamba yabajja mu Misiri kugenda kubattira mu ddungu. Kwegamba ebintu bino byonna Musa bye yayitamu mu ddungu. Etwagala naffe twebulireko bituyambe okulaba engeri gye tweyisaamu naddala nga tusigadde tuli bantu ba Katonda. Kubanga ewa Katonda tuli ba muwendo. Ekyo kyo kuva mu kutondebwa bwe kiri. Tuli ba muwendo nnyo wa Katonda. Treasure. Tuli ba muwendo. Ky'ova olaba yatuma omwana we omugwe yalina bw'ati ajje eno ku nsi atufiirire atunule manyi gechizikiza. Ekyo kyali kiraga kwagala kwo kwenkanawa mukama kwatulinako. So twagala okwogera ng'abantu abavudde mu buddu, abava mu buddu, nenga Katonda waffe waali yatwagala. Abooluganda, mirundi mingi tugudde mu bibi, emirundi mingi tutambulidde mu buddu obw'ekibi, ne tunyiiza Katonda ne tuva ku mulamwa gwe, naye ye n'asigala ng'atwagala, n'asigala ng'afaayo. Era mu kitabo kino eky'amateeka kigamba nti oli muntu omulondemu owa Katonda. Yakulonda, you are chosen. Ne byokola byonna abimanyi, byonna byogezaako okukola kwekalakaasa abitegeera, naye amanyi ono muntu wange. Kati kiki kyolina okukola? Kweddamu, tegeere nti Katonda waffe okwagala kwe tekukyuka, kuba ye bw'asuubira. Na bino yabakolera abaana abantu byabakolera bonna okulaba nti abatambuza abatuusa mu nsi ensuubize, kubanga yali yabisuubiza bajjajjaabwe Ibulayimu, Isaaya, Isaaka ne Yakobo. Ye bw'asuubiza ekintu takyusa. Era bw'agamba nti nkulonze oli mwana wange, ye takyusa. Aba akulinda bulinzi gwe, oddemu weetegere nti nze ndi wa muwendo, ndi mwana wa Katonda. Kati kino kituyamba ki okutegeera bwe kityo? Otegeera nti oli mwana wa Katonda, Katonda akwagala. Ova mu bintu eby'okutambula mu nsi ng'omuntu ow'ensi, omuntu atalina pulogulaamu, omuntu atamanyi wa gy'alaga, omuntu atamanyi lugendo lwe, obivaamu n'otegeera nti nze ndi wa muwendo, ndi mwana wa Katonda. Kituyamba n'okulekera awo okwemulugunyanga buli kaseera. Gyokoma okwemulugunya, jjukira okwemulugunya okwo kutabula nnyo Mukama. Kiraga nti obuusabuusa obusobozi bwe, oyisaamu amaaso okwagala kwe, tosiimye, oyagala gwe okulembere Katonda. Omugambe nti nze ekyo sikyagala, nti okwemulugunya wabaawo embeera oba ekintu, nze ekyo sikyagala, njagala kino. Agamba omukulembere gw'oba omulagira nti mpa kino kye njagala. Nga bana Abaisirayiri bwe baakolanga, waki twalizeeyo Emisiri, mwatugirayo ki? Tugende tulye ng'entamu z'ennyama. Naye Mukama akutwala, akulembedde akutwala mu bulamu bwo, y'amanyi birungi ki ebiri mu maaso eri. Jjukira obulamu lugendo nga bwe buli olwaleero. Enkya si bwe bujja okuba, ofunayo emitawana n'ofunamu essanyu. Naye manya nti bw'ofuna omutawana buli kaseera nga weemulugunya, nga tosobola kujjukira biri birungi Katonda waffe by'akoledde, ojja kwesanga ng'enkolagana yo ne Katonda wo nga si nnungi, nga si nnungi n'akatono. Kubanga ate kyemanyi Mukama ye kasita awulira omuntu ng'atandise okukola ebyo asirika, n'osaba ng'alinga ataliiyo, kubanga otaddewo olukomera wano, oluwonko wakati wo naye, omulaze nti nange nsobola okumanya kye njagala, nsobola okwebeereramu, bwe bagamba. So kati abooluganda, twagala tusooke tutegeere nti tuli bantu ba muwendo nnyo. Gwe wennyini ali awo, oba oyita mu bwavu oba oyita mu bugagga, manya nti oli muntu wa muwendo maaso ga Mukama. Ensi eyinza okuyisaamu amaaso, ensi eyinza okunyooma, ensi eyinza obutakulaba, naye manya nti Katonda we yakumanyi. Nga bwe mbagambye nti abantu bafudde, abantu bagudde mu bizibu, naye n'osigala nga w'oli, naye nga tomanyi okola kiki okulaba nti gwe tebikutuukako ebyo. Kiki ky'okolawo ky'ogamba nti senga saakola bwe nti, senga na ekyo kizibu kyalingwiridde? Tewali. Katonda waffe yekka y'asalawo n'akubikako akasubi. Ky'ova olaba tulina okumwebaza. Kifo ky'okwemulugunya, omwebaza n'ogamba Mukama onkuumye, Mukama ompadde kino n'ekyokulya kyennyini. Abooluganda, emmere gye tulya wadde ogigula n'essente ze wakola, amaanyi agaazikola Katonda we yagakuwa. Obulamu okubeera nti osobola okukola, Mukama yakuwa amaanyi ago. Amawanga gye gali na wane waffe Karamoja, bantu bali mu kufa njala. So buli kintu kitwale nga kikulu, Katonda waffe atwagala. Kwegamba ky'oyitamu kikuyamba okunywera Katonda, kumanya nti Katonda mukulu, afaayo ku bulamu bwange. Ensi ezibeeramu entalo n'owulira abantu bonna baggwaawo, basana wo na ye nobera ngo inawa kalembereza echo chakwe baliza omukama so chifo cha kudda mukulaba ebitatsanide ate waliyo na abantu ebatyo mu families obane ku mirimu eyo nga ye munene bwakola ekirungi omukyala ne bwakola ebirungi kasakola mistake emu okwo kunava olutalo awo wajja kuba obutabanko obuyitiridde kubanga akoze akantu akakolebwa omuntu sigamba nti abantu bakole naye ng'omuntu okola ensobi so kati newesanga nga amaka gazeemu akatabanguko olw'omuntu okukuliriza munne kyakoze kitagenze bulungi kyo ekyokumuyamba oba ku mulimu nga ye boosi talirabayo kintu kirungi kizimba oba muntu kyakoze kyalaba nti bambi akoze luli yakolanga bulungi luli ankoledde naye kino kimulemye tayagala kutegeera ekyo yayagala kulaga nti ki koze ensobi kyenjagala okugamba oba abaami oba bakyala bakola ebyo oba baboosi abasse omuntu wansi olw'akantu akatono oba olw'ekintu kyakoze kyagenze bulungi manya ekyo kimalamu omuntu amaanyi kimalamu omuntu okweyongerayo kimuleeta ogamba ekitegeeza byenkola byonna tabiraba ekitegeeza ne bwenkola obulungi ne bwesikola bulungi byonna byebimu ye talabawo njawulo tumuntu atandika okukola ebintu nga akola nga bw'asobola ne sikola nga bwe yali akola ki ng'amaanyi ge nga bw'amanyi okukituukiriza so kati ebimu bye ne tukola mu maaso ga Katonda naye ne tusigala nga tulowooza Katonda yaliko obuzibu era abaana ba Isirayiri mu ddungu muno mwonna Katonda ye baabimugambanga point blank anti babigamba Musa mwatujja eri nzijukira nga bwe baali batuuse ku nnyanja ne balaba enfuufu nga mbalasi za Falaawo zijja ne bawoggana ne bakaaba nange ndowooza n'ali kaabye naye bw'omanya nga bw'azze atuyamba ku nnyanja tewaaliwo kkubo era ng'omanya bagenda kututta naye toggweramu ddala n'ogamba kati wano tugenda kufa jjukira ebisuubizo mbagambye mukama bw'asuubiza atuukiriza ffe kituleetera obuzibu kubanga omukama bwa kugamba tetulina bisuubizo bye tumanyi bye tutambulirako singa mukama akugamba nti genda mu kibuga nga wasoma ekitabo kyono owulira bayibuli ng'ekigambo kya Katonda kigamba ngende Kampala alimpeera eyo omukisa ndikuwa omukisa mu kibuga ne mu kyalo n'okimanya nti yakikugamba nga tekiri mu kitabo gwamatira kama yagamba alimpa omukisa mu kibuga ne mu kyalo kati gwe bw'otuuka eno togwamumanyiroga Kampala nga teri mirimu ne Kampala tunaakola tutya ng'otandika kukaabira eno nnaku genda mu kisuubizo kiri ky'oba okileyiminga ky'oba osabirako mukama ogambe nali sinajja eno mukama oba bwe nalituuka eno waŋŋamba mukyawandiikibwa ekiri mu kitabo ky'amateeka omutwe ogw'abirimu omunaana olunyiri bwe luti wagamba olimpa omukisa mu kibuga ne mu kyalo kale mukama nsaba ompa omukisa kubanga oli Katonda asuubiza n'atuukiriza ogamba ekifo eky'okwemulugunya tugendere ku mateeka ne ku biragiro n'ebisuubizo bw'oba tomanyi kisuubizo kyonna ojja kubeera mu mbeera ya kukaaba kusoberwa kwemulugunya naye nga mukama Katonda yennyini yakoleranga bali na wano waali ye Katonda y'omu lwakuba ffe enkwata yaffe y'ebintu tugisulise ebintu bisulise twagala tukulembere ye Katonda tumugambe nga pa kino mpereza na kino nkyagala so kituleetedde obuzibu bungi naye nga tumanyi nti Katonda eyajja bali mu buddu y'ono kyetuba tujjukira ekirala bw'obeera mu mbeera ey'okubonaabona emirundi egisinga oba ojjukira nnyo Katonda omusaba omubuulyako by'oyitamu ng'oli mu buzibu oli awo ng'Abayisirayiri baali mu ddungu bye tugambye mu bibonaobonawo mu kusoberwa abantu abasinga badde eri mukama naye bwe batuuka mu nsi eri ensuubize ejjuddemu omubisi gw'enjuki n'amata n'ebirungi byonna. Weesanga abantu abo nga babyerabidde. Beerabidde Katonda, beerabidde nnyo nabiri bye yabayisaamu nga bali mu nnaku. Kitubeerako naffe nti bw'oba okyali mwavu toyina ky'olina kiri awo. Abantu singa bagenda ne basaba ne babeerayo beera bulungi ng'era batambula bulungi ne Mukama Katonda, naye batuuka mukadde nti Mukama amuviiriddeyo n'amuwa. Genda okwesanga ng'omuntu oyo obudde bw'alina obwa Mukama Katonda nga butono, ng'obudde butono. Era kino Mozesi yakiraga nnyo Abayisirayiri nti bwe munaagenda, manyi ye teyatuuka mu nsi eri ensuubize, nti bwe munaamutuuse mu nsi eri ne muzimba amayumba ne mubeera n'ebigundi zammwe ebyomalundo gammwe ebintu nga bigenda bulungi, temwerabiranga. Era ekitabo kino eky'amateeka kirimu Musa w'agambira abantu nti temwerabiranga okusooka ne mu mirundi ekkumi. Kubanga tumanyi nti bwe tuva mu ddungu tuyingira eggwanga liri eddungi, emirembe nga gitwetoolodde, tutera nnyo okwerabira. Kubanga obulamu buba bufuuse bwangu, aye tumanyi ffe tubuddukanya. Awe wali obuzibu bw'Oluganda. Bw'obeera obulungi ogamba teekamu obukadde bubiri wano kijja kukola bwe kiti. Bwe nteekamu, naye ate ono atalina ye asaba busabi. Abo abamanyi okusaba, asaba busabi Mukama, kole nti omwana asoma atyo ono. Saze magezi ki? Era ye n'amatya nti okusoma kw'omwana ky'ova ola graduations, abantu beebaza ne bakaaba n'amaziga. Nga tamanyi na ngeri ki gye yasomesaamu mwana, taterekangako obukadde nti buli awo naye buli kajjayo ateeka ku mwana we mpola mpola ne zigattibwa ne zifuna akakadde mwana n'asoma. Kwegamba maziga gaba ga kwebaza kwewuunya. Naye ono agamba twamusitula ne tumutwala mu yunivasite eye mu Amerika, eno batusaba essente twazisasula. Kugamba kiri awo nze nakikola si Katonda. Naye emabega eyo baba yeetegereza bulungi, waliyo omukono gwa Mukama. Sigamba nti abalina ssente bwe bakola bonna, naye nze kye mbakubiriza nti bw'oba olina ssente weegendereze, ojja kwesanga ng'omutima gwo kolagana ne Katonda wo tekyakola nnyo makulu. Buli kimu osobola okyekolera olw'essente zo, olw'emikwano gy'olina, olw'ebyo okusoma kwo, bitiibwa byo by'olina, olabye ddala nti bye bikola. Oluganda bino byonna tujjukira olugendo lw'abantu bano lwe baatambula ne bagenda mu nsi eyo ensuubize nga Katonda abawerekera wamu ne Musa, naye bo ne batakitwala nga kikulu. Waliwo ekyawandiikibwa wano kigamba kiri mu mateeka ogw'omusanvu, bagamba weewati, kubanga muli ggwanga lya Mukama Katonda wammwe, yabalondamu okuba eggwanga lye ery'enjawulo mawanga gonna agali ku nsi. Mukama yabaagala mmwe era yabalondamu kulwakubanga mwali bangi okusinga abamawanga amalala, kubanga mmwe mwali eggwanga erisingayo obutono mawanga gonna. Wano wetulina okwetegerera obunafu bwaffe, okwetegerera ki kye tuli, notutwewanika nnyo ku Mukama Katonda. Ye Katonda waali, abooluganda waali, naye tuleme ate kuyitawo olw'okubanga oba atuwadde obulamu buno, atuwadde blessing ez'oku nsi kuno, emikisa ku nsi kuno, tulina bye tutuuseeko. Twagala tusigale nga tuli bakkakkamu maaso ga Mukama, oba olina oba tolina, gweyagala Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'amagezi go gwonna n'obulamu bwonna, gweyagala wagazi Katonda wo. Ekyo kye kijja okukola amakulu. Naye Mukama yabaagala bwagazi, era yayagala okukuuma eri kirayiro kye yalayirira bajjajjammwe, gyabwakozesa obuyinza bwe obw'amaanyi okubanunula n'abajja mu mikono gya kabaka wa Misiri eyabafuganga obuddu. N'olwekyo mumanye nga Mukama Katonda wammwe ye Katonda yekka, era nga mwesigwa. Katonda mwesigwa, batugamba omudikoni Lawrence Saint omutuukirivu, yali treasurer wa kereziya mu buddo obwo bali abatali mu kereziya nga be balina obuyinza ne baagamba kereziya neyina sente nnyingi, yina obugagga bungi, tugende tubajjeko sente tukwate omuwanika oyo. N'abagamba bambi mumpeemu akadde mukomeewo onaku bwe ruti nja kusanga obugagga mbujjeeyo, ebyobugagga mbijjeyo bibiri wano mbisange wano. Batugamba nti yakuŋŋaanya abalabe abazibe b'amaaso, abalema, abanaku aba buli ngeri n'abateeka awo. Bali baagenda okutuuka ku nnaku lwe babagambye nga be bali awo. Era ekyo kye kyabasoomooza ne bawulira nga ono oba abayisizaamu amaaso ne bamutta. Naye nga obugagga bw'ekereziya, obugagga mu nsi muno era bwe buno. Omuntu atalina abeera mugagga, abeera kya bugagga era naye abeera mugagga munda mu ye. Kubanga bw'oba weemanyi nti nze sobola kukwata ku bukadde, obeera mu mbeera yo egy'omanyidde gy'osobola. N'oli naye yaleeta abantu bano okulaga nti kye tulina kiyamba bano, bano be bannannyini sente zino ze mwagala okutwala oba ebyobugagga bino bye mwagala okutwala byabanaku. Kale abooluganda, njagala tusigale nga twejjukanya nti Mukama we yateekawo amateeka gayamba ffe okumanya tutambuze tutya obulamu, naye n'okusookera ddala okumanya nti atwagala, tuli kya muwendo gy'ali yatulondamu nga bwe tusomyawo. Kitegeeza nti tetuli bansi, enneeyisa yaffe tuteekeddwa kuba nga ey'ensi. Kubanga omuntu nga weemanyi nti oli treasure, tuyinza kweyisanga trash, tuyinza kweyitanga kintu ekitalina mugaso. Waliwo ebintu bye tukola ate eno nga tukilinga tuli treasure, tuli kya muwendo kya Katonda, naye nga bye tukola biraga nti ki, tetuli, tuli kintu kirala nnyo mu nsi muno. Tubeere nga tukimanyi nti yatulonda bulonzi ng'ekigambo kitugambye. Ng'oli bw'ayinza okubeera n'ensigo ye ng'agenda kusimba n'alondamu ensigo ezisaanidde okusimbibwa. Kama yatulonda, so bw'aba yatulonda tulina naffe okumulaga nti tusiima, kubanga ekigambo kigambye nti yatulonda bulonzi. Si ffe, tuli bantu bakwemulugunya, tuli bantu bakukola kibi, obuddu bw'ekibi bukyatufuga, naye yatulonda kubanga atwagala ate akuuma ebisuubizo bye. Kale ng'omuntu yeemanyi nti oli wa kitiibwa, gezaako okulaba nti weeyisanga ow'omuwendo. Kirwa muwendo lwakubanga nti olina, naye mu mbeera yina gy'oyitamu tambuza obulamu ng'omuntu alina ekitiibwa mu maaso ga Katonda. N'abaana bo n'abantu boona obategeeza ekintu ekyo, oba tulina oba tetulina, tuli baana ba Katonda. Katonda waffe ye Mukama waffe, ajja tuyamba ku mitawaana gino emingi ng'ensi bwe tulaba bw'etambula, nti alinawo y'abeera omuntu, atalina y'otaba muntu. Kijja tujja mu mbeera eyo ffenna. Kale tujjukirenga bulungi nti yatwerobozaamu. Tujjukire ebyayita gye tuyise, buli omu amanyi gye nvuddewe by'oyiseemu tuusa kati ng'oli mu mbeera eno. Yinza okuba ng'oli ku ndiri, naye Mukama akyakuwadde akadde akeekuba mu mutima. Owaka akadde akasembayo kaba ka mugaso nnyo, okyusizaamu ebintu bingi mu nkolagana yo ne Katonda wo. Ne banno osobola okukyusa oba mbadde tolina nkwatagana nabo, n'ogamba ne munsonyiwe mu bulumi wakati nga w'osinziira. Kino tukyogerako kubanga ffenna eyo gye tulaga. Ono kasalutuuka nga gwo onoogwa ku ndiri era obeerako, naye tubeere nga tukimanyi nti akaakadde okakozesa. Ate Mukama obeera oli vulnerable mu maaso ga Mukama ng'akusimbyeko eriiso, akusaasira. So buli ky'okola oba kwenenya oba kukola ki, Mukama akuggulyawo mangu omutima gwe, akwaniriza bulungi. Kugamba essaala ye ajaaniriza bulungi. Tujjukire Mukama byatugabirira bituyambenga, oba bitono oba binene, tegeere nti kino nkifunye kyetuusizzaako, sobodde okwegulirayo nange kano. Ky'osobodde era kye kikyo, weebaza Omukama ku lw'ekyo. Taka lo kumaliza ne chawa andikiwa chino era ekivudde mu mateeka kiri mutwe ogwa satu tandike n'olunyiriri olwe 19 wagamba bwe wati nkoololwa leero eggulu n'ensi okuba abajulizi ababalumiriza mmwe nga ntadde mu maaso gammwe obulamu n'okufa omukisa n'ekikolimo kale mulondeeko obulamu byoke mubenga balamu mmwe n'ezadde lyammwe mwagalenga Mukama Katonda wammwe muwulirenga munywererengako kubanga ye bwe bulamu bwammwe bwe buwangaazi bwammwe olwo nno munaabeeranga mu nsi Mukama Katonda wammwe yalayirira okubawa yalayirira okuwa bajjajjammwe Ibulayimu Isaaka ne Yakobo ekigambo kya Katonda. So abooluganda kino ekigambo kigamba nti nkoowoola olwaleero eggulu n'ensi okuba abajulizi ababalumiriza mmwe nga ntadde mu maaso gammwe obulamu n'okufa omukisa n'ekikolimo. Kino kiri kwaga amateeka Mukama ge yatuwa oba ebiragiro gwe wennyini gw'osalawo n'olondawo n'ogamba olwaleero nja kweyisa bulungi, olwaleero sijja kuyomba, ayo sijja kulwana, sijja kubba, sijja kuta muntu, nze sigenda kukola ebintu mu bulamu bwange. N'olondawo ate n'okitambulirako awo oba olonzewo obulamu oba olonze omukisa kati oli n'agamba nja kumutta, nja kumukola kino, nja kubba, nja kusamira nkole byamasabo. Gugamba ekikulu kiri nti choice ky'olondawo okukola ky'osalawo obulamu n'okufa biri wano mu maaso go, gw'osalawo olondawo kufa oba bulamu, olondawo kikolimo, olondawo omukisa, byonna biri mu buyinza bwaffe. Nga tutambuza obulamu bwaffe tutegeere nti byonna ffe twesalirawo. Bangi bensanze n'agamba naye Mukama Katonda oba gy'ali, lwaki ndi bwe nti, lwaki ebyange bifaanana bwe biti ne bwe biti? Choices ze tujja tukola. Abooluganda bino ebimu twetaaga kubikkiriza. By'ojja olondawo okukola ebifuula obulamu bwo ki ky'oli. Bwe wasalawo okutambula mu bulamu nga buli w'otambula olondawo kufa, olondawo kikolimo, kitegeeza nti ky'otambula ku mateeka ga Katonda, obulamu bujja kubeera ekyo ky'oli. Ate ogambe nti Katonda lwaki tannyamba? Lwaki abalala bali bulungi nze ne mbeera nga ndi bwe nti? Songa eri emu, wasalawo oba ne famire yasalawo kutambula mu bulamu obutaliimu mukisa obw'ekikolimo, obulamu obutaliimu naye nga kufa. Okufa tekuli awo nti kwewandiise wali, by'okola by'ebisalawo. Bw'oba osalawo okutambula ekiro, manya nti eyo choice erimu n'olusi n'okufa. Bw'osalawo ogamba nti okoze kwegamba buli choice buli ky'okola kirimu ebintu bibiri, naye ngeri gy'osalawo nti kankoleko ku kino yekola ki? Yekuwa ekyo ky'ofunamu nti guno mukisa oba buno bulamu. Kale n'olwekyo abooluganda nga tukola byonna bye tukola, twagala tugendere ku bano bannaffe, tubalabireko Abayisirayiri ne Musa yennyini ne Katonda waffe nti bwe tukola byatugambye byayagala bye yalagira mateeka gali muno tobbanga tokolanga ki, byonna byonna bwe tubitambulako ne tukkiriza ne twesiga ebisuubizo bye, tujja kwesanga mu bulamu buno nga tutambula bulungi era nga ekitiibwa kyaffe nga treasure ng'ekyomuwendo kya Katonda nga kivaayo n'ensinga ekiraba kye tulondawo okukola kye kijja okulaga kiki kye tuli mu nsi muno, oba tuli kya muwendo kya Katonda oba tuli ku byaffe twekolera byaffe. Naye mu byonna jjukira ffe tulumwa bwe tulonda ekitali kya butuukirivu, bwe tulonda ekikolimo kitubeerako. Jjukira Mukama Katonda agamba nti nze mwonereza ekibonero ekikolimo ku bulamu bw'omuntu ne ku baana be ne ku baana b'abaana be. So buli choice gy'okola manya olonderawo n'abaana bo ab'omusaayi gwo. Atengo ine dembe freedom eyokulondawo ekitaleete kikolimo. So mbyona bye tukola. Nsaba tulonde ebintu ebiraga nti tuli bantu tuli kya muwendo kwama Katonda waffe. Asobola okutulabira, asobola okutuwa buli kimu atwagala. Tukole ebyo ebintu kubanga nombeera mu maka kyalawo ng'omwagala nnyo, omwami w'omwagala bulungi. Naye olaba nga byakola bikuzzaamu amaanyi. Bw'okomawo waka toyomba, bw'akomawo toyomba kubanga ye byakola bikusanyusa. Oba mwana ng'akola birungi olaba nti ne bw'obeera nabo bawulira eddembe, bawulira essanyu, mwana waffe tumwagala, talina buzibu, muwulize, afaayo, wavunaanyizibwa. Ebyo bwe bityo treasure ky'omuwendo. Kati ne wa Mukama bwe kityo bwe kiri. Bwe tubeera abantu abakola ebyo by'ayagala, tutambulira ku mateeka ge, tujja kutambuza obulamu nga tetubulinaamu ezo challenges embi. Sigamba nti ebizibu tebijja kujja, naye tujja kutambula nga mu mitima gyaffe, emibiri gyaffe tulina essanyu, tulina emirembe. Kale njagala tukome wano tusome essaala emaliriza. Mu linnya lya Patiri ne lya Mwana ne lya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Kama Katonda waffe tukwebaza nnyo olw'ekirabo kino ky'otuwadde eky'okuwuliriza ekigambo kino. Tusaba ebigambo bino Mukama tujjemu ebinaatuyamba, ebinaatuzimba, ate era twefumisa ku kigambo kyo. Kama tuyambe tugula amaaso ag'omwoyo n'ag'omubiri okukitegeera n'okukitambulirako. Bye walagira Mukama tuyambe okutulambika mu makubo amatuufu, tuyige okulondangawo ebituwa omukisa ate ebituwa obulamu. Tubeere beegendereza mu buli kye tulondawo okukola, kisalawo okukola. Naffe Bikira Maria tukusaba obeere omuwolereza waffe eri omwana wo Yesu Kristo, era buli kye tukola kisobola okuweesanga Katonda ekitiibwa n'ettendo. Tubisabye nga tutamu Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Linnya lya Patiri ne lya Mwana ne lya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Abooluganda, waliwo ekipya ekiriwo. Ekipya kye kya Rosary, Rosary Crusade. Olukungaana gaagadde olwa Sapule lugenda kuddamu. Zijja kuba ennaku z'omwezi 3 ne 4 nga tujja kuba ku parish ye Nakulabye. So wano mbatemyako musobole okwetegekera olunaku luno, okwetegeka mu ngeri nga bwe mwala bwe twakola nga twetegekera Marian Crusade gye twakuliza e Lubaga n'ensambya yagwera Lubaga. Na wano bwe buto bwe gujja okubeera omwezi ogw'ekkumi, ennaku z'omwezi 3 ne 4 tujja kubeera Nakulabye nga banajje naffe aba Holy Cross n'ebitongole ebirala mu Ekereziya bye byevuddeyo okulaba nga tuleeta Crusade eno okumanyisa abantu obukulu bwa Sapule. Nze ntera okubajjukiza nti Sapule eriko ebijjukizo, ebisuubizo bingi. So tandika kugyebuulirirako olabe obukulu bwayo, era bwe tujja okuba nga twogerako nga tugenze e Nakulabye mwezi ogw'Oktoba, mwezi gw'11, ennaku z'omwezi 3 ne 4. Nsaba Omukama abatukuumire era abatuweera omukisa mu byonna byemukola. Mbadde Betty Omuteesiteesi era omwanjuzi. Bw'oba olina ky'oyagala otugamba, tukubire ku nnamba eno 07596696921. Omukama abakuume.
1: Ensikangiveeko
2: kati kiki?
1: Katonda namukola ki? Ebizibu ebitava wange omukazi okubala ennamuwasa tetutegeeragana, abaana tebampulira. Kyokka ewa Matiya bo bali bulungi, abaana balina emirimu, toliwulirayo oluyombo, bonna basse kimu era bategeeragana. Naye ffe twali aki?
3: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala naddala Sapule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensa

Mubudde buli, Yezu nasoka okutegeeza abayigirizwa be nti talema kugenda Yerusalemu, abakadde n'abawandiisi n'abakulu b'abasaserdoti bamubonyaabonye, bamutte, azuukire ku lunaku olw'okusatu. Peetero n'amuddira n'asooka okumukomako ng'amugamba nti, nedda ssebo, ekyo tekigenda kukutuukirira. Ye n'akyuka n'agamba Peetero nti, nzire emabega gwe Sitaani, onfuukidde kyesittazo, kuba ebya Katonda tobitegeera, eby'abantu by'otegeera. Awo Yezu n'agamba abayigirizwa be nti, obanga waliwo ayagala okungoberera, yeeveemu yekka, yeetikke omusaalaba gwe, angoberere. Kubanga ayagala okuwonya obulamu bwe, abuza bubuze. Naye alibuza obulamu bwe okubeera nze, oyo y'alibuzuula. Kale omuntu kimugasa ki okulya ensi yonna, so ng'omwoyo gwe agufiiriddwa? Yaabaffe, omuntu aliwaayo ki okununula omwoyo gwe? Kubanga omwana w'omuntu agenda kujjira mu kitiibwa kya Kitaawe wamu ne bamalayika be, aweere buli muntu kinnoomu ng'alabira ku bikolwa bye.

0: kweda bonna nga tuyita mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda pati omiza buli kantu abali ekimune mwoyo mutuukirivu mu Kristo n'omwoyita okufuna n'ofuna wamu naye era mu yemu ofunira buli tte na buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amiina.
0: Okwegayirira kye kimu ku bisiki bye tuteekwa okuba nabyo ebikuuma omuliro gwaffe nga gubugujja muli mu ffe. Tukozesa essaala eno kama waffe gy'ayigiza abatume be nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu.
2: Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bubuge, byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, osonyiwe ebibi byaffe.
0: Ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mbonna tuyambe tube mu ddembe tugirire essa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkere awatali kutabukanakumu nga tulinda okwesima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.

Okay, tuyanze ke mwami nowe chiwanu kayiga kubuziza ako nyo Sulaimani Sserubogo kubuziza ako nyo Kigonya George kubuziza ako nyo mwenna omukama ayongere okuba nkumira bogolo nyuba nange ndaki kazugenderedde naye Kampala oluyimbo luba lukoze lw'omubala gwe tulina apo ababatize naye nga banaga wemba sibulira mbeebaza okubanga tutambula ffenna ababatize oluyimbo olwo mbagaliza sande nungi omukama abankumire Olivia Nabagalaze aze wano ananye ayambadde blouse erimu white ne yellow yellow wansi ayambadde black kugamba atadde ko kagundi akamyufu kati wabuza ayambadde asiye ko kaveiri akaredi tetukutegeera

0: ulikishina mwenye katonye zanya famedio sapiens and cruiser magazines royo muziki nevi mizanya wamita spoils dayana kwa imba kama nyiduanga mutabani wa nga gantino mami I fell in love with your son ni kwa mwaka fana nyingi vyo vigamba mama wange nzema nyi mama wange ojosa atuka wabupalo gende wa mchala setimba umugamba mama nagude mkwano ne mutabani wa mama nyebo haizu gamwala ingida wanu tulabe nae no sunde upalo vuyingiza haizu kuda mchisengi nada no mulago bishibi yungamba kukanula maso ngente jida abiyoki nange ifukwekaza abana wekaza mtia I fell in love with your son wacha wewe ya kati mama umugamba viachi sinonya samba bulungi akapira uinza nukusanga mtabaniwe tasamba ngakuna kumupira kama nina namba ja samba hekwa uza sinonya maizu vile chintu kakonga nkupa kafana nye amba kati sipaisi ojo zungire wa mtia la setimba I fell in love with your son bimu kwa atida kowa haindu bimu mkurovu na wasa yasa ok zeta chikabili msambu azizu mazesigati yoko vanga tuingira msomu kago kwa tunteru na kuru walilo laini yangemu yokaye liko eya telo jobo kubako eya telo yokaye jobo kubako yeri note msambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu yokaye liko ngabia note msambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu yokaye jobo kubako MTN teriko wanange bintu obuwango buno omanye bintu byobuwango binyumira na kugambye ko walinga netegereza nga bala ganti empologoma zonna ziri mu bukama bwa tolo bazisibiye ke embugo empologoma bazisibiye ke embugo then engoma bazivunise namulondo bagitunuza ku kisenge nga bino bina bikola okulaga nti omukama atulize amataga gatikire kakati ate nina kyendabye wano tibagenda muzika mu mbugo kikumi obwonna buwangwa culture embugo kikumi nazo ziba zimingi anyway buwangwa tebabuwakanya naye waliwo omuntu we bamuteeka mu bintu ebiyitiridde n'ogamba anasizaawo ekoza abatasa neera yadde abatasa embugo ekikumi ebugumu koza abataliwulira nange ira umuteka kwa mbuto noto nono ira tunijuro mtu mbogo chikumi anyway obo buwangwa kole kwana kutubirenga tuwayamu noti msambu tano tano ama kumi ya na chinana musatu msambu musatu aliku gamba hello anayo gerono hello igwe nkweso nye laini ninemu ojifula biza tenga toja kuogira kale asobolo kubanga yugiro kona ko wakusimanyi na yebu se kenu kweri hello wanji
1: amu gambo tia lubuanga
0: wama sinatabu amu gambo tia sebo
1: wama kwaga lanyo
0: nyanjula
1: wukula amene kibira kota faisi kena bugani kuhita
0: amu wambi wevali nyo
1: lemo
0: wanji
1: mwonge mwawino
0: yesewa mwonge mwawino
1: ndiwa nukwano sopiku wangu tisombo delete sapiense
0: ya mwewa lege
1: awai wete wakia mwuzika mbugo meka
0: mbugo chikumi
1: nani njezo
0: webu zana sizawa sika kufoli kuito kweba
1: ka nika bambi neta sise se
0: kati siku ulide nkulira sebo wanji sebo nkulira muonge huu baba neza hizo njagulu vana zo mbade nkulira muonge mbade nkulira bulonji hello
1: sebo
0: wanji mbopoli Moses nesi mkuliza sebo
1: Ugambo uta mganda.
0: Sino tabo gambo utia sebo.
1: Wali wa gambia wano. Kale uze mbogo. Kiki isa wanda wa shuka. Ama kumi hata na kutijie wafe. Mbogo tezuwe ranga.
0: Tezuwe.
1: Andi mwa. Mbogo kati kagina zuwe kamungo. Mbogo wati.
0: Andi mwa mwuri ba kopi wa nubalangira.
1: Kana andi kujia kakakati.
0: Yes sebo.
1: Bambi chitalo mnyo wafi ya wafi. Iyo kubili wako kataka wamu.
0: Omuka ma.
1: Omukama, kwa hivyo mtu omukama.
0: Ikabaka hawa wa Buganda. Yes, sir.
2: Owe kitibu anza mjeko siye yejeko yeka
0: weno
2: era saka dana ingini ya wa sapiensa kwa teku sapiensa aloze nchora mekutu jejiri kovu zivunza owe kitibu anza mjeko
0: weno weunza
2: kwewa ili dalo kule zovu lunji mganda angerubama
0: mwebali kuuliza sebo
2: mwaka katonda kwa gala nyo na fetu kwa gala
0: amina
2: Biri asatu mugumu abantu benansa na bali babalonze chapa mu manya gabwe. Bali babafunye chapa nga kiriko na manya okumanya okulonda omubaka naye ato omubaka gumulonze mugenda kera ngo kufune moka yo mugati ngeri wamu ne ya bulubani.
0: Nensene nezigwe nga zirimu obutungulu ate nga nsike.
2: Nensene nezigwe nga nsike nga zirimu n'obutungulu. Ninga
0: kala
2: zizi.
0: Ne why?
2: Nezena tete.
0: Why?
2: Wangi.
0: Ninga kala tekali nga kana akawedde be kana banga kana akawedde era sijja kujja.
2: Okusatu abando okusatu ne bamulangirira nga atuse.
0: Andi kana akawedde
2: Hey.
0: Ngo kufuna obululu obunyi tekitegeeza nti gwa wangudde.
2: Ekinyali yange ssaalongo omaali wasu erungu jakoso bumemba tuli bumukolazi.
0: Yesebo ssaalongo.
2: Katabalwa akutumidde.
0: Katabalwa gamba ki?
2: Katabalwa ali eno munnaye ali mukukuba ate nga bw'oba omanyi tamanyi nti eno tuli mu ghetto.
0: Kati ali mu nkoko.
2: Ali ku nkoko enkoko ebadde ejasu okumwa kakaga yagitunda esatu kakaga
0: enkoko emu agitunda esatu kakaga
2: emu agitunda esatu kakaga oba agimanyi nti abatundira ku peti awutena kasiro tamanyi nti eno ali mu ghetto
0: muzimulekene
2: muganda wange mugonge mu bwito bali atumbudde
0: yesebo
2: kyankape mpungwe wa kiso
0: mm.
2: Waliwo omubaka wa lubaka beka kawalya 2026 agenda kola bulungi okusinga ne byakola 2021
0: yesebo
2: kuba lubaka agenda okifuula ekyobulambuzi asinge noli pulezidenti we Gambia Paulo Biya agifugidde emyaka ana
0: Paulo Biya nga si we Gambia
2: genda kuzzaako kyamaani kyambadi andi kati munnaye sitya tutya okutwogeza olunyalwana kyovola batugamba mu nsi eye Gambia
0: obuzaabuza ensi
2: ko jamani chamba de ali akole de dalo bulungi obutagandika kuba yayita uti wali wa mulonze kuba naya mwesimba kala bikatanazali kuba okuba uyaja kubwake yamani ekotovu obubi bwa mataka bwake ndira nkugandye chairman yaliko nga stampu agikubira mu waka naye ono kyambadde ali okuba luyajja ekyekotovu okubeera ku bwachairman
0: tebamwesimbako
2: teberi wadi yamwesimba kata yamwesi anamwesimba kalabika tanazali bwana anageza kalabika n'okwavula yakatandika okwavula
0: mulogo
2: ngenda kuzzaako
0: owaye
2: wangi
0: chairman mulogo lwaki tebamwesimbako
2: nkugambye ono kyamani kyambadde ali yabeera buli omu oba ofiiriddwa
0: oyinza omwesimbako ne bukudda mu kyenyi hello hello
3: mama
0: wanji
3: ati wali munange nkutuseeko
0: yes sebo
3: ne ngamba kankomewo
0: webali kudda sebo
3: mbuze ku bantu bange
0: yes sebo muwonge
3: banangide wali wankubite na nangi rambo tibate koneke ya time mwesimanyi bisi wanangi
0: nangi raba bade bangamba ano ntuine ya time
3: lewe nze muwonge mwino
0: yes sebo
3: nikita bantu bange watu wa bumali mwagala nyo
0: yes sebo
3: kamboze kuku mwalao mama vtena tete ni mwagala nyo kamboze kwa tikaka tena rukorongo
0: yes sebo
3: kansendia mzee simba tunde mputa na isipa ya wangu wati ya mani
0: ba obuza kusunga
3: anende mzee kufawe ya kama tino anichakata ya mkenye ukukuru
0: no manya
3: ni manya zaina okari
0: munange munange tebyagenda bulungi
3: ani jagaga bene yabireta
0: kakati ati yanyiga
3: ani yanyiga
0: ndeka omulichadi wange okuba bitagenda bulungi atoloza ali tuzeemu omuwuliza yanange. Hello.
4: Ebyo byonna bibaawo. Wogendanga mu kalulu subira okukuwangula n'okukuvuma
0: n'okukubba. Nakyo kibaawo wana Uganda
4: tebamubbangako
0: anti kyeŋŋamba akalulu ke Uganda okagendamu ng'osuubira okukuwangula oba okuwangulwa oba okukubba
4: nyobba banga jamanye kibina kyange kya NRM
0: tekibba kyeŋŋambye nange ŋŋambye nti bw'ogenda mu kalulu ke Uganda oba osuubira okuwangula oba okuwangulwa oba okukubba
4: mu bufunze kiyembe kitemu omuteko wewempuuta yagigambira okukuma abantu bamuwangula bamubba
0: andi lwakuba tetumuwuliza tuwulira kituufu
4: kubanga oba akubye essimu CBS ku biiti agaba bamubba naye tekibituufu kibituufu
0: gwe wakabala
4: ag'omugongo bagamba batya okuja okutimba ati
0: mempuzaempuza
4: ebiyagabira abantu ati bajjeko
0: mukulu
4: ono baaba
0: owaye
4: maneja wa kwikiradio mu lukwanga
0: owaye
4: wakisebo
0: obadde obuuza nti ak'omugongo bakabba batya toli mu Uganda tewabiraba
4: tebimanyi nze
0: anti lindako
4: tonjijako nzira kubuuza ku bantu
0: anti lindako owaye tewalaba ssente bwakatiko ebyokulonda gye yagamba kaddibwemu olowooza yali abasiima busiimi
4: baawanagana
0: kati awo kibaki awo kibaki abantu badduka amazima kale gwe n'amazima temukwataganirako ddala ssente bwakakyuka ebyokulonda kenyini yavaayo n'afulumya olukalala olw'ebifo okulonda gye kulina okuddibwamu nga yafuna obutono bamulangiridde twafuna mmwe twamala. Hallo. Hello. Nga sikuwulira. Ye ssebo.
4: Kati nga nkwagalanye munene nange ndiwe.
0: Oli waawa?
4: Ye ssebo.
0: Inako nga sikuwulira wano. Hello. Sorry. Mweno beebadde kimbadde nkuwulira obuukabuukako nga sikuwulira sinze nkugjeeko munnange. Hello.
4: Nensabompa omukisa buze ku bantu
0: kale
4: neyanziza ono baaba
0: maneja wa pike
4: mu lukwanga era ekifoonyo olina okugikuwano ku pike jo mu lukwanga desiti olabe embeera zange gyempitamu
0: ogenda tumira afandaani okusookera ddala
4: nasooka na chairmani wange Mutumba Fred yandwala ku kyalo wamu ne chairman Eri Sutu Balune Solomoni era naye atwala ebyalo bitaano chairman atwala ebyalo bitaano abamunene kubanga ebyalo bitaano tebifugika
0: Eri Sutu
4: yessebo nzikiriza nkolenga bulijjo mpise mu bufunze ati njasooka okwebaza abazadde abaakuzaala yasigalawo neyagenda mukama katonda amusaasire ono yasigalawo mukama katonda amuwangaazi njatandika n'omwogezi wa traffic wano mu ggwanga ali omu yekka omwogezi wa traffic mu uganda namba ananulwa atula na teete
0: yessebo
4: uganda yago yasuka kusenge jamasonaza traffic waliwo omukwano go ono wa dipozi lekyo kawala
0: mumanyi lekyo kawala
4: lekyo kawala
0: sirenda
4: omukyala yagera ebigambo ebiriyo banangasoka bisengejja
0: sirenda ddaalo
4: namulengese nagamba ono kimanyi don kulisi oyatwala abantu nabajjeko sente ate kino bamujje ntakasimpisibikunane yabadinamuko yabadinamukunane gittiswa wa kicipiensi yabadinamukombe ebagere mufindi nibakwateyo omusajja yafera abantu bajjako sente
0: akizana
4: era kiro kyekawala nenengera amawuli agagogerako era njasooka okwebaza
0: owaye owaye
4: wangi
0: sambyasambyako obulango obutuuse
4: waliwo osikamusiina olasikambala musajja bulungi nyo ono no nesiye ko kwa parliament akiriza ku parliament ya muruji oyo akirize oyo parliamento wala siye ko atika kulikili kayebwa atikulikili jinyalo di sija bukozi nyo au kunoza ni kwa mungu nyo kusimita matika ka polisi kayebwa walu aji itaka sila iti jipi sopi jinyalo di nyo sija bukozi nyo atazanyi mzanyo nila uku jinyalo di doza manyo gauri ya mulungi aka polisi
0: sambia sambia kubu lango mtu use
4: jipi sili mwangizi kake atase nye bukuzi wapiti mkakewe mwangizi sija bukozi nyo ati neba teko omikia jakti ni baba umanda waba alakishi uyatula wakisu mchela mwurufu nye vitu yako la ate akumajia matreka ate mchela wakakamu wana BPC mwana iti alinsanji timba tikatikami alimaza mwenye mwusanji wano ambasa benadi alikachiri uyataiza nyobu piwe jeno kutubu mla batu ni mwende kutu vichu wakakira alimaza emu mpansi takami to mwujo pansi takuma CLO na mwine alikachiri sonda mwakala kwa mwudi nye kachiri yao ati wane wakisu nino BPC wange esta uyo mchela nuja mmanifu nyo amajiga amulumba ati mubuwe taka na adana iba ninyo esta ukitaso mubuwe taka msati omu wa
5: ene radio za PNC ya eteke sempa ka zaka kensa ya vye mizanyo
6: enyabo we wano tukua niliza
5: eri gati jempi semu ya mwe
6: eyo ya fenyabo
5: oh right when is the gestation period
6: mama zirira siku tege debu runji
5: nakula vyanga uruzungu runja kusumbua na eche mbuza okwe wandisa kutandika di
6: nyabo okwe wandisa kugenda masera kuatandika da
5: mpuzi kwa sete meka
6: jiri emitwale ebiri joka
5: emitwale ebiri za Uganda oma faranga
6: mama emitwale ebiri eje
5: yeah,
6: Uganda
5: that's right sentezo muzagala mukashi obane wemba nechikaru nchibawa
6: nyabo sente tuzagala mukashi
5: mwina akaunti
6: akaunti tujiina mama
5: oh chinkoze bubi ziri ku mobile money
6: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira
5: ntaka kezi jako obezi jako zamwe
6: naye mama ekitufu wano nyeji
5: ekitufu sentezo gwazi kwata oba waliwo omulala nakulabye ngapeta kumberera mwangu
7: kake nsabwe vye misanyo nkume bidi abidi mumukaga kairo kwe wanisa kuata nisenda kumetuale bidi joka jango kufredio sapiense nsambia okunila nekeneziyo kupele duwa dilo di nsambia uwe wanise orwodi ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi hey. Butenefo kumpeo za radio sapiense ya kake nsabwe vye misanyo nkume bidi abidi mumukaga adil red and steady.

0: Tata buyo bamuletedde omuko w'amaviiri, tata bamuletedde omuko w'amaviiri nyabula. Olukishena munyakatonyi yesenye famedio sapiensa nkruza magese nsro y'omuziki n'ebyemizannyo. Omulaasi bw'ati atutte. Yanango ofanga togudde ku mulaasi. Agamba soko okagombe okabonge kwa buladi wange. Nsinze gw'olaba sirina sinaga yonna. Temuleta vunya mulavu ya fe. Uli lulimi lwakozesa.
1: Mwana temuleta vunya mulavu ya fe. Mwana sina sina gayona. Eyo mashini ya matirada.
0: Omuyaye tomuvuli asimanyoyo nazala. Obamuita kazende galo. Asimanyoyo sezala. Amuita kazende boy. Omuchale wamuita mashini. Noga mashini. Egenda kusabi nyebwa. Mwana wo mwana wo wakera nozala omuyaye amuyise mashini te mashini nkonera mu bazeyi bange adawa bamuyambe rumba bayita banalumyanso simanyi mashini simanyi biki bazimbe nyumba baziita kasu enkwalala byekwandula kw'omulaasi ajja ataddeko galubindi nga ziriko ne wipers wabaleeta zala humu galubindi nga kuliko wipers ngenga teringa kabaketi kalane wanange. Hato mblo no zimbabwa hati muruja. Nuruzo ruja luwabwe. Bajia be sibi ya njegere. Nekwa nula vyo kumulazi. Ngazo kwa njula. Hajo yu sibi ya njegere. Eze mbwa kabisa. Urujegere duwe mbwa. Nga rutade mbula kubwa hati. Wanuku zipu batu eka ukufulu. Anyway, azizi no ziri kumi. Azimazo kubira nga zita kusawa omkago. Gwetu ntiru na kuruwa lido. Kubali nyo. Kubangu tadike nkruza na geze. Kubali nyo kubanti no gena maas. No kubangu uri liza bajita. Sub Sunday vibe show. Wana kutu berenga tuwa yamu. By the way, oyinzo kubo kube simu nga buligo kube kugamba namba bize. Buligo kube kugamba namba bize. Wede zobaka ku WhatsApp. Nenda kubira nga ambuza nya. Wede ze dobo zinga tiriwe za dachika. Wede sindika kunote. Musambu tano tano. Ama kumiana. Chinana musatu nsambu musatu. Iyo edobo zitirigia kuganti no namba bize. Kati wekuba buliwo kubanga kugamba namba bize. Buliwo kubanga kubanga kugamba namba bize. Musajia munange. Mukazi munange. Wede ze dobo ku WhatsApp. Note musambu tano tano. Ama kumiana. Chinana musatu, nsambu musatu. Nenda kubiranga ndeza nya. But in the meantime, kona kwa tubiranga tuwa yamu. Eri namba ye mujo kwa kona tubanga tuwa yamu. Gamba halo.
2: Mnyuanyi.
0: Mnyuanyi.
2: Eno kwa tukuwa.
0: Mwebali.
2: Juro musambu tano, tana, makumi ya neti. Nana musatu, nsambu musatu.
0: Mbade enji somye bubi.
2: Yeyo ye njini.
0: Yeyo ye njini.
2: Omanyine wemba mutulo.
0: Eee.
2: Nje najikuwa tanga namba ya sapienza.
0: Kubambi, mwebali.
2: Oliyotia.
0: Ntio ntio.
2: Kabonge Ben.
0: Ebusolo.
2: Ebusolo mugomba.
0: Yesevo.
2: Ha, embaga ujinyomizeyo.
0: Embaga. Wanona mekumbaga ya balasi gwe.
2: Najira baku kumikutu oko.
0: Bayi nzo kujira kutura kitatebaza nya.
2: Obategira.
0: Bagendo. Babu kakobu vusi ni bajanga bazimba buwe bati.
2: Waruwa bajira kubota. Nkwalinga balikulale.
0: Anange bamba le kanzu nga za bibombola ziringa za magye
2: okitegera
0: anange
2: katonda teta gano saba wabana kuba walabo zadde mukama nakuyamba na twalibwo omuntu wadde n'abaniga babera bantu naye Na mkutasako.
0: Andi gundi ya mgambie. Anyono. Ono msajyo mkulu yani.
2: Kena. Alasembie ya wate mulu yimba.
0: Yanyono.
2: Mzei omulaki toyo yo.
0: Mzei omulaki sada wanange mwela wide.
2: Mutege agambia aje.
0: Amgambia miaka jejiba limba bajia kuchuko. Shonji bachuka ni batirira.
2: Munange bakula ni batirira. Ndiwarobe sinza kuogira wanebusuru. Yali mukubi wa bitongo omuwala oyo. Ne kati atutte ne gyabeera tayinza kukujjako eno mu ttawuni.
0: Nyaffe tumulina Gloria.
2: Omaze n'omwogera. Fulola agamba ki?
0: Ani?
2: Nangendo Fulola.
0: Ali singo.
2: Naye nkubuulire lubwama. Kubiriza abavubuka. Tubere yo n'ogamba mpa ku namba ya gundi simumanyi simulabangako gwe ensi sinya.

0: Nange enkubi nga mbadde njagala kutumirako. Tumira mwami Richard Lubwama. Nentumira baganda bange bonna. Nentumira mikwano gyange. Nentumira buli omu anjagala n'atanjagala.
1: Kyenda mu nnya kata nnyese nnya famma Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensobi y'omuziki n'ebyemizannyo.

Kitufu ayi mukama uri mutukirivu gwensi obutukirivu bonna tukwegayiridde ebirabo bino ebiyoko mu bifuka ebitukuvu tufuna omubiri n'omusaayi gw'omwana w'omukama waffe Yesu Kristo era agenda okuyoma okubonaana kwesimidde n'akwata omugaati neyeebaza n'agomeye n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli ku kino mwenna ansoga embiri gwange ogunaweebwayo okubeera mmwe. Ireva marukuzi na dene kalisa na ibasana igiso vina wagambati. Mutole mwenye kuno menati kalisa umusai gwangi. Ugwenda gane pete yuruverira. Uguna hivyo kubira meno kubira vangiso ngisebibi. Chino mchiko langaro wa kunzijukira. Echa magi.

0: Kristo yebazibwe. Father, akayimba ako buli lw'okawulira gwe kakuwa kiki?
1: Twayita ku lugwanyu.
0: Twayita ku
1: lugwanyu.
0: Katonda yatwagala nnyo. Yesebo, twayita ku lutinga nkwale. Singa tekyali ekyo, twandibadde tetumanyiwa we tuli. So ekyo kikulu nnyo, twebaza Omukama, akayimba ako ke katugulirawo pulogulaamu yaffe Muyiza Akumma
1: n'akunyumiza omuyigo.
0: Father Ssegonja waali ne Dokita waali okusobola okulaba nti tutambula bulungi mu pulogulaamu yaffe. Aha, ate ne akatuyimbira twandibadde tutya ani Father? Father Mukwaya? Nga bwe nzijukira Father Mukwaya yali ow'emasaka oyo. So programu yaffe Muyiza Akumma n'akunyumiza omuyigo eddakiika zino ziri 8:00 ku 12:00 we tutandikira.

0: Seiko!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of
2: Kubomukaga runo kuva kusawa nyo kutosa kusawa tano ezekiro mu program manyo musasere doti wotosobofa dha maniziwa chaplain wa abafumba musaze kule lya Kampala mwagenda kutotolera jemfude we mwebyo byayise mu kuni byakoze nebirala binji nyo
3: Father Katende Achilles yali mutundu awo yafira yampa interview ebye Sara yali spiritual director nambuze Sara ayogera luzungu nangamba soma kitafali mugo ngambutufu nalinji uliddeko mu luzungu naleta mirembe mali yange ekigambo gwe gusoka no kiwulira yaga can you recite Hail Mary
2: tusubwembozi yeyo na nyuvu atenge rimwe byo kuyiga toko mu programu manyo musasere.wo ngaline lidia ni na nyondo wano kuchenda mu nyaka tonyese nyafama Radio Sapiencia.
4: Okay, Radio Sapiencia inkuluze ya magesi.
5: Yes. Auno, omukama atutegezeza mu kigambo ekyo lwali. Ajja kubonyabonyezebwa ate byansusa okutuuka n'okwettibwa naye oluvannyuma gyebiggwera azuukire. Oh, Petero agambye nti mukama ekyo tijja kusooka kutuukirira. Kuba bonka Abayudaaya bamanya ekigambo omusaalaba nga kabonero abaroma ke bakozesanga okujeemulula n'okulabula abaagala okujeemera obufuzi bwabwe bw'amatwale nga ke kalabu omuntu kwateekebwa ti se criminal and punishable offense ojeemedde abakulembeze mu by'obufuzi kati no Yesu ayagala kutandika nti gye biggwera ate omusaalaba guno ng'agweddizza Eri kyali kimuvunaanibwa nti itawalwanyisiza Abaroma bano kubajjawo ate gye biggwera nga yennyini omusaalaba ne Petero ne Paulo bagenze e Roma gye biggweredde ng'ate ekitundu akizizza. Awo n'enkola y'omukama iyo takubuulira kinaavaamu naye akugamba kola kino ate ofune ekisingako. Omuti ogwo tuguleme kutundira nga muti naye ekintu kitenda okuteeka mu bulamu bwange bulamu bwo mpola mpola si kyakupapira ate si kyakutya. Okwettanga olaba naye wansi w'omusaalaba awo yewe yali afa waliwo wettasanya okwerabira n'omululi n'ogumu ti waliwo amaanyi ago gebyakoleddemu ebi bitanda bitogeddeko obwetowaze amazima okusonyiwa naye nga biyungiddwamu kwagala kyekirungi ekikulu byetutwale mu musaalaba gw'obutuukirivu n'atusongerako ebitegeera obulungi simulala ye Nalongo Nyaffe Maria yagitegeera nnyo nnyo kubanga yakula naye bwe yajja ng'avudde mu ggulu n'aba naye emyezi 9 nga yikisiriza mu ye amuteekerateekera ekigambo ekikulu ekyo n'abeera naye emyaka 3 e Nazaleti ng'agenda mu butowe mu buvubuka bwe ayongera okumuteekateeka emyaka 3 kaakati n'alyoka avaayo emyaka egyasembayo 3 egy'olwatu atandike okulambulula obulamu kakati atandise obategeeza omusaalaba kyekiyajjirira kirituuka ddi nga kye kimuluma ekyo Petero kyagamba kikafuuwe nagati kino bw'okiziyiza bw'okyesimbamu oba ofuuse nga sitaani yennyini kaswa sitaani w'ebyoya era nzire mabega si ggwe nnyina okugoberera ne muntu yalina okugoberera Katonda yalina okukoppa Katonda omukulu bulaba afungizza nga hagoba kaliibwa nawamu kamagamba nfungizza nammwe abaagala obulamu buno mufungize ku munange ate mungoberere ekigambo ekikulu kibala kezi yategeeza n'enjogera emu ega nti sine kuruke nura sarus without the cross there is no salvation awatali musaalaba teri bolokofu ngambye tunoonya muti nenoonya ebitaano ebyo obwetowaze amazima kusonyiwa ekirungi ekibigatta nga kwagala nga ye bw'atwagala ate nga gututuusa mu kutambulira mu musaalaba gw'obutuukirivu ebyo tugenda tubiteeka mu mbeera zaffe zonna byabufuzi byanjingiriza byaki twesanga ng'omukama atugirayo ekirungi ekyo ekyokufuga obulamu bwaffe n'okulambika ensi eno wakati mu bunafu tujja kubeera bawanguzi tujja kubeera bazira naye nga byagenda nabyo mpola mpola kuyambagana okusobola okwetika omusaalaba guno era omukama kyavaga mu musanji ne mwenyaabe n'okwetika emisaalaba egyaba egisuuliddwa egirekedde ttayo balooza njja kugyetika nedda ne nammwe titugenda kugibeetikira tutyo naye tugyetika nga tulina omuzadde Nyaffe Maria ebintu ebiri mu maka gaffe, ebisomozo ebitali bimu, ebiri mu byalo byaffe, ebiri mu mawanga gaffe, tuyina kubitta na musalaba, tubitte nga tulaba. Engeri yokka egy'okutuyamba okwanganga embeera zino ez'omusalaba. Petro kyadde ayagala okugaana, n'afuukira ezo nti nva maaso Sitaani, onfuukidde kyesittaze kubanga by'olowooza si bya Katonda wabula by'abantu. Nga tuli mu bulamu buno bw'obw'omuntu, tuleme kubeera bantu buntu kyokka, naye tulabe nga tukoppa ne Katonda eyatuteeka mu nsi muno. Olwo ebirala byonna tujja kusobola okubiteekamu ekirungo kino bigende nga biwewuka olw'amaanyi g'omusaalaba. Tugoberere Kristo oyiwa omusaalaba, kuba waali okutwetikirako omusaalaba. Embeera eziriwo tuzisite nga tuziwanguliramu musaalaba. Kyolo kyetugenda okukola bw'okikulembezeemu akabula kangenda kukikola mu linnya erya Taata, ery'Omwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Omusaalaba gwe twekolako ogwo, kuba peresona omu w'abeera n'abalala baba. Bano bwe twetikka omusaalaba mu ebyo byonna ebisatu ebyo bitaano, Omukama tuba tuli naye mu bwatirinda bwe, kuba yaleka omuntu azze afuuke omuntu atasobole okutuzzaayo mu Katonda. Kyeyava afa ng'alengejera wakati w'ensi n'eggulu, ndi yali ku Kalivaaliyo ng'alengejja asobole okutuggya mu nsi atutunuliza eggulu gye tugenda. Naffe tubeere ng'ebigere biri ku ttaka wano naye ng'obwongo bwaffe n'emitima girimu ekirungi ekyo eky'okwagala okw'omusaalaba. Kye kigambo eky'obuzira ekyo ekitalekeka. Misaalaba tugyambala, tugitimba mu bifo byaffe ebitali bimu, naye tutegeere omusaalaba ogwa Kristo kye guyinza okututuusaako era kye gwatukolera dda okuba abataza oyo yawangula omuntu ku muti naye n'awangulira ku muti ogw'omusaalaba. Adamu mu Getsemaani eyo gye baagoba mu nnimiro ya Edeni, gye baagoba bakadde baffe Adamu ne Eva. Muti ezo naga nti kale mweyambye omuti okuwamba omuntu, ngenda kweyamba omuti nange omuntu okumuzza mu kitiibwa ekyo ekijja eky'okuzuukira. Mwemuli okubonaabona okufa n'okuzuukira kwe, naye nga makulu musaalaba. Tuyingirira omwezi ogujja okukwata ennyo ku kigambo eky'omusaalaba n'okugulumiza okw'omusaalaba, naye ng'obuwanguzi bwaffe bwonna tulabiremu musaalaba. Tuleme kulwana kutaasa Katonda, naye tufe tudukire eri Katonda atutaasemu musaalaba. Mbwetowaze ate mu mazima ate mu kwagala kusanyuwa nga kuyungiddwamu ekirungo ekikulu eky'okwagala ye nga bw'atwagala. Tufune amakulu amaggya ag'obulamu bw'ensi eno, tuve mu ndagaano enkadde tugende mu kiragaano ekijja eky'omusaalaba gwa Kristo. Ffenna mbwe tulina okukoppera tutuuke ku bulamu obw'ekitiibwa, obulamu obutaggwaawo nga tukyalina wano ku nsi, tumeggane n'omusaalaba nga tetugutemako ne tugende nga tugwetikka mpola mpola nga tukola exercise ya buli lukya ey'omusaalaba. Tuleme kugutya, nga tuleme kujambala bwambazi, naye tutegeere ekyennyamba tekitegeeza ki, kigamba ki. Omukama teyajja kulamula nsi, naye bw'alidda mu kitiibwa kye tagenda kukkiriza kulamulibwa. Buli omu ajja kuba yeeramula biki bye yakola, era nga bw'agambye kiseera kigenda kutuuka buli muntu n'amuweera wakuweerwa okusinziira ku byali baakoze. Eki byali baakoze kyekyo.
4: Kyenda mu nnya katonyeze nnya Farmer Radio Sapientia, nkuluze y'amagezi eddakiika ziri mwenda ezise ku ssaawa emu eyakawungeezi. Kwewaayo okusobola okulaba nga tutuuka ku ekyo kye twetaaga naddala mu kukkiriza kwaffe tusobole okutuukiriza. Ngiyite katala
5: buli omu nno ate n'okuyambako abalala webabizito bayite yemugambuga sijja kubyetikka, naye mwe muyambe, muyambe bannamu okubyetikkirako, mubalage ekyokukola, mubeere kitangaala gye bali mu nnyo gwansi ate mwenna muyambagane ketwetaaga okuyingira mwako.
4: Tweyongereyo maaso Father.
5: Yes, awo nno nga bwe tulaba omusaalaba guno tujja kwongerera okugwefumiitirizaako ate gutuwa okuba nti tuteekawo engeri y'ekyonziira ffe ffennyini okwetambira. Tulina ekitundu kya twali tugamba okukyogerako ne kiridde kya synod of synodality, ebigambo ebyo bigivaamu bigazi bigazi bya bulamu bwonna. Ekkereziya mwayagala tutambulire bulijjo nga tulimu okuwuliziganya dialogue, buli muntu abeeko ky'ayogera okutegeeza munne mu mbeera gye weesanzeemu, tosirika busirisi ate olabe nti ekikuli mu mutima kivaayo kikole obulamu obujja. era nga tukyogedde ne benjogedde nabo tukole kibayita discernment mwoyo omukama tumukoolera bano bulijjo tutandika program tumukoola yatuyambe atutangaza okulaba gye tuva we tuli ne gye tugenda ate olutumaliriza okulaba nti mwoyo atulaze ekikola tugende mu maaso kiteeke mu nkola kiba ekigambo kikulu nnyo kubanga kivudde wa mukama oluvannyuma lw'okumwegayirira n'okumwetayirira tetwagala okufuna amagezi agava mu ggulu nga tumulisize bye tulimu mu nsi wano tusobole okulamaga obulungi era tumanye nti Katonda pulaani z'atulinako nnungi era zitutwala wala ne zitujja wala ne zitutwala ewalala awasingako era pulaani zino essanyu olifuna omaze kuyita mu ekyo kyakuyisizaamu omusaalaba ate natukiza ku butuukirivu perfection the pulaani z'omukama si butundutundu nayagala atutwaliremu musaalaba omujjuvu omulamba nes awona tubiriddala abaana abafuuliddwa ekyo kyayagala mu musaalaba nga tutatulaba
4: tufuuke abaana abalondeddwa mu musaalaba
5: yes kwatulaga kubabuuza omuntu aliwaayo ki omuntu aliwaayo ki okununula omwoyo gwe kuba ye Katonda yawaayo omwana we n'akufiirira olune sisita yayimba oluyimba ti oli wa muwendo wanunulwa na musaayi ogw'omuwendo ogwa Yesu omulokozi ekifaananyi ekyo wagabana kya Katonda kumanya ekifaananyi ekyo akyoleza mu

0: primary gaji ya gitu. Yang sekolah di primary school, di primary school.
1: Oya hilo kubuza, ntimbwazi mubona masuli tofu olese mchala kenza.
0: Kinde sezga. Andi mutabani wange Lambert. Ye yansikiriza.
1: Muuliza wafaa
0: kuweka chini. Ya muuliza nyo Radio Sapiencia. Nembo kuboro ya jingamba. Nemba angasijuwira kudala. Nobulamu wange bonna bonna kiro sawa kumi njideka kudemuliza. Okuboro nentandika okuwuliriza Radio Sapiencia. Niyo yanga nti mama jangu tugendeko ne mukulu katabalwa okoleko program nange nenzikiriza
1: olabye
0: ebigere bino olwaleero
1: biki ebikusoomooza eyo oba oli awo wandyetaaze nakutumanyo azinaba kwongera kumanya waki obudde nati
0: ebinsoomooza ati ndowooza lisoni ebisinga okuzuuza liso lino limulumidde ebbanga ddene makati ndowooza ngenda myaka 2 nali nesobola okwekolera emirimu gyange bulungi nnyo kubanga nga n'ekyalanje nsobola
1: okukisamba
0: kisamba naye kati lisoni bwevaamu okukukuta okuyizaamu sisobola
1: kyenda munya katanyezenya Radio Sapiencia nakuluza y'amagezi nsuula y'omuziki n'ebyemizannyo Greek program mutima gwange kuli ne mukyala genza Gideon okuva e Masuuliita otandise okusoma pulayimale esooka mu mwaka gw'1957 58 bisi by'otandikirako era tikyawo kyamujjukira
0: wange nkyamujjukira bamuyitanga mukyala Kosita naye bwe tubeera mu kibiina n'asomesa nali musirise mulungi nga sinyega kakati ng'abaana babagamba okusoma ABCD ezo ngantunula yagenda okuzimbuuza lozanga empuku nyingi mumutwe zamwanukula n'ensirika kyoka natayandese mayiro nyingi zetutambudde ate nina okuddayika nempulira nengatika akati eno yonna gye nasigadde taddayo yeeka akati gwamala okusomesa nzira yeeka naye nkomawo enkeera addamu ambuze gwe yasirise bulogu akati njagala ombulira nyukutaza ate nga nzimanyi kubanga waka maama yazinsomesanga kati bwagenda okuzingamba zonna nga nzikuba butinda ate bali yazisomesezatebalinakia abiroka abakuba obuggo ono yasirise nga nsomesa ate ngaakadimu aba abadde bazisoma temwina nakye mumanyi onze kye
1: nefuga
0: nasirise mbimanyi kazita nabadde mbimanyi
1: ngaoggyeko okusoma ebyo biki ebirala byojjukira mu kiraasi esooka kati biseera ebisinga abaana n'abakulu betera okubeerako nawo olunaku olwasinganga okubatawaanya olunaku olusooka ku ssomero ogolokose weesunga ogenda ku ssomero nga bakugambye nti eyo togenda ddamu kusoma na maama tugenda ku ssomero
0: era nagenda nabuwaze nga wakaba oteekwa watandise okusoma kubanga edda tetwasomanga buno bwakati bwebajja bunasai emyaka esatu banali zaalibwana mu 9 natandika okusoma 5-8 emyaka gye nali ndi kumpi 8 kasawa nga kusoma nenguma nandi jagenda nga ntandika okusoma
1: kati wegomba nga baana balala tekukyalo tekwabanga baana bagenda kusomero begomba
0: babangayo oku naye ngaate tuba tuli kumpi balibaliko eri
1: kati kinyegenyege tekyakukwatanga
0: tekyankwatanga nnyo
1: olwo wakolanga biki ewaka ebyali bigansi okufuna ekinyegenyege ky'okugenda kusomero
0: nalinanga mukulu wange era naye naye weyafa kati mugenzi lule twabeeranga kubanga taata bwe yalabanga olugendo olunene n'atugulira eggaali kati ye yampeekangako ne tujja ffenna naye n'asoma nange n'ensoma.

0: Mukulikea yo abalunji mukuumula moko tuingide sawa ya feyo kubiri na tutambula ne mukyala Julian Genza okuva Masulita kyalo tulina ye program ya pemutima gwange Sunday ya fe sose wabula tuingide sawa ya fe eyo kubiri tulese otugamba ti abavubuka b'ennaku zino tibamanyi kye basaba bwe bagamba nti baagala kulaba ku lutalo
1: olutalo lwali luzibu
0: lukusanga wa era
1: lusanga Masulita mu kinaana naye n'omwana muto ndoza kola olunaku lwe nsooka n'okumuweeka
0: wali lwa wabeeranga mu byalaani byo omwana n'azanya bibye
1: naye mundu egenda okufuga emasuulita bakayuga ago aganankani agapayipu gabanga bwe gati nga gazitowa lijja ne ligwawo ne lifumitawo ne lisimawo ogunya nga tojja kusigalawo bamutumanga sibegubu begubu oyo olumuwulira nga mudduka awaka
0: mulaga olwo
1: mubibira ebibira byaa nga mudduka ekibirirwa kumanye tuli mu kiwoovu kyakoka emitala kati nga tudduka tubeereyo emmanga mu kibira tuyitamu emitala nga tubeere eri ng'eno tubalengera bulengeza emasuulita abaabwe bakozerayo bazire waffe abaabwe bakozerayini

0: setting.
1: Find your colors of home with Plascon.
2: Mukyala mugerwa enziki zona amadirisa gonga birungi omanyi banga lya mazenga nonyo muntu agende Dubai abindetere
3: teweta wanya agenda Dubai aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators babileta dawano
4: faba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators tukole enziki amadirisa ebyennyumba ezisulwamu kosa gate mu size zonna ne billboards ezokungudo nga bya aluminium. Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators. Tuzimba amaka, kusana ebizimbe bya business. Tusangiwa Seguku, Kuntebe Road, okulira na Doctor's Hospital. Oba tukubire ku simu, noti 752 mukaga nya mukaga, emu 81, oba noti 752 nya emu nya, biri noti noti. Faba Mother Mary, buli kintu kyo wetaaga ekya aluminium, tukirina.
5: Muna vya misanyo Radio Sapiensi yeyonge do kukulo uzako. Guess what?
6: Sapiens ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambula anga fena.
5: Tukutere do programu yebye misanyo mu programu ndabidu wamu. Eitu umidua, ebye misanyo mu ndabidu wamu. Eitandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno guomu nana. Okupa kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mugendo kumanyine vikuata kubye misanyo kweto lore nsiyo na.
6: Baby tambu de, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo, wati nyojo wagira.
5: Yongero kubinyonyoka kubanga nafe tumikusembelezo kumpiawo. Ebye misanyo mu ndabidu wamu. Ngabya kukutu usibako kampuni ya bettingi, eye 22 bet. Bettingi takiri sibabali wansi wa miaka 25. Bobo sibaka sente, sibaka katakuruma.
7: Kose, mchala genza, otuhulira. Engeri jemu atambula angamu, mubisera bie ntale yo. Mutambula emitale juwe lako, newe mwatu kango kwebaka, mwebaka angamu miti. Nengo tugambie, ebirungi bibiri government byabayambako byebiri webyo biduwa
8: luka wotuse simakanya omunafu temu nyamazi gatali mafundi gwanga mazi aganya ebwanga ngani ntemuzima twandi fudde ne batu nze ekintu ekyo atumanye nti buli wotuka simawakanya omunafu mira amazi bomugafuna
7: mafumbe
8: mafumbe tempunya mazi mabisi ikitukumbira ko nyona yenge na okuyoje tuliko
7: ne baba yashanga yo buunge yo
8: nga ni abaletera olo tutunna bana kujja mu nkambi tukyabugo mu kabugo mu sinti bana tukunganya kuleta mu nkambi olo tujye yo munsi ko tukomokera je tukomokera
7: olo abali walanga
8: wofa abaleke ibazika baba sobo gate diye dagala jono gamba wato bano munyu kokabuka gate tukufunda bagena ngani sufune nyama ngeyo nenga muye tali mu munyu sufune nyama waliwo ne jitu atu kweyo ne tusakende
7: ente za bantu
8: eh wina gandi ente yanga iyo munyu mire
7: eh
8: ne mulimo olubimbi ne mututuza je yabagambi najiba wane mugisa ninga tujisa tuina nyo sefudia matugendo kusufu
7: mchanyo che
8: sefudia tuina kuti yono je tika kutuza ya muli ya uje muli te yetari yuko muni na muteka msefudia wabamu ina waka sefudia wakanyini na muteka mwifu munga banye gabanye nga muka lidira ya mutambula muli yako mutambula muli yako yetari mtu inyo. Nyesha singo kundu maru wetu watu uka. Nanenye matiki ala tukene sende zituwete kubanze natunda anga kungwe. Nene ngoye zaba nanga nyingi. Kati kwa funa goli hata ina rukwe. Nomu guzako na kuwaye evisa. Evivi. Nga ato nogula kukwevi. Na inga toye nita kulaba mungu. Na uge nda wali kukula kiloye nyama weba jitemela. Kaya kama kusente mneka.
7: I'm going to go to the house.
8: Bimpe. akati ate yena abisukula nayanika nasukula afunemu obwo otuuji yafumba otuuji otwatumye
7: otwebikuta
8: tasobodde egenda kusaka ngaoyagenza okusaka mwekuki ate nga mukukomawo ngaova okusaka batambulanga mailo zabanga nyingi bamuyinza okugenda eggulu limu nemusulayo nemukomawo ate ekiro bamulindirira era mubire nti teriki bano babatadde baga nti akati abasajja bazzeyo mutambule mukoleki naye ng'omwogo ogusiba wano mu nkwawa gwonaogenda obwako bano baabuli akusanga enjala emutta mpa mmeketeko omutemerako akatundu
7: olwabaana
8: abaana basigadde ka
7: eriryo ku miti
8: mu miti ate nga wabuzaabuza buli wamu nkulukuku buli wamu nkulukuku naye nga wabuuza nga nti ewe enkulukuku eyange mutukumbi
7: ebibuawa
8: olabanga obuze ngaokowoolako akonde bakulanga bakuyita banga omanya te tuli saidi eno nga mutambula mutuukawo emmere giwabalekera ebeddewo naye nonno mugiryako mmere naku mmeka emmere neetikka emenya naye ng'ate teyala teyala mulyako buli kutuusa tteeka ate ne muddayo obajja oguwagenda kati gamba abaana omwami nga tetusobola kwetekka oba temusaka muleke eyo
7: nga ye atolawo okulya buli
8: genda n'abaana bano nja kubalabirira sikala alabirira bano ate ne mulwolekera ne muluzaayo nemufuna gimufunyeeyo ate ne mudda batwala nebbanga
7: emyaka etaano
8: tuli mu nsiko tuli eyo tetuvaayo mpaka lwe batugira ne batugamba nti kaakati ti abantu mwenna muveeyo ajje mubeere mu nkambi ekakeeka bakozeewo enga tugenda obuwonaawonako tuva mu nsiko ejyekapeeka awo baleetayo ne ku mmotoka y'engoye ne bagabaaga kubugoye nebafunafuna ku bugoye bwe bambala bafunire ku buntuntu obwokwebikka tugenda ate okubeera mu nkambi kapeeka
7: ewamme muwulizaayo
8: owulizaayo kutwalawa eriyaddayo teryaddayo mwenna mwadduka muli eyo omulaga nti muli munkambi otw ate mumulabaganira mumubaddewa nti fetubadde kaye mwende tubadde luddawa fetubadde gi olwo ate ne mukola obusiisiro omwo kapeeka olwo batuzizza mu nkambi naye ng'omusirikale ataama ekiro
7: akuba akola atya
8: ajja anoonya abakyala gye bali oba bawala wabangawo ekinyumu wabeeranga ne bakuba enanka ne bakuba engoma babeeraawo ne bakuba engomabantu ne basanyukiraawo nabeetegereza kakati ne bali bakabamanya nti wali kasisirayo lwayise awo waliwo omuwala bamanya bajja kiro tandika okubatulugunya abanoonya abawala banoonya baki naye lwali lumu nali kyejje nva kunaabakweyiwako tuzibe olwo amazzi tugajja ate eno wansi ekapeeka yeri nayikontu naye nga mulina kugenda saa mwenda gwa kiro okugasenako nesaawa zonna zonna ziba z'abasirikale naye awo mu mwenda nga nabo ndooza bagenze kwebakako
7: nama nemugenda
8: nemusenayo ku mazzi kaleeta emudda mubisiisira byammwe nemulaaza olwebayigana okugaba ku mmere awo abagenda ne bagaba omuceeri naye bijanjaalo kati gwe kiwokonya kutwala baana kukola ki kusimba buli mwana n'omuwaka nti mwana asimbiranga aleeta mwana asimbiranga aleeta ayirwayo nga addayo ku layini aleeta ayirwayo nga addayo ku layini mufuna ekyokulya omukapeeka enjala teyatuluma ekyokulya kyalinga kirabika nga teringa ate naye nga atugenda okuva eyo ng'abaana balwadde abaana bakulu
7: abalwadde biki
8: butalya n'empewo kati naye mutabani wange oyo lambati nalyoka akutegeeza nti oba muliteekawo mwanga nti mwetemukumumuta nakumumuta zonna mufumbanke amugamba mukaweezaadde wati tunajjaba wakasi akakumumuta era olwafuna ngu alina akanu nga mukoonakoona ngaogonza nzawakakugoya kawumuka kulya Mwe mfumba na nkenga kulirwali yako mulimu nkenga asija kulira kendo okuvayo nga yenna mukuu namakukugazi
7: gundi nga tona bakugamba eyo abasirikale bana bakolanga efujjo tebabangako na ba oda njoba temutawanya bantu kiro
8: maama nga baba era kumpi abakumugoze bebatawanyanga abantu kubanga nange olumu banzinda akati banzinda nakabugu nababwenti nkutamye bwenti tebwenamule banange nenkwata obuliro bwonna nembusaasaanya akati bwe mbusaasaanya nayinjira akasirisira nabukunganya nabukunganya nadakasisira nasoolako essubi nalireeta nateekako nakwata nateeka nafuma nakuma nafuma nebwaka kati bwe bwaka namuwulisa onda katwenye ngamba ssebo nze nina omwana ngenda kumulekawa mwana wange wuuyo muto waki twen sirina gye ngenda nina omwana nanvaako naye ng'ate amaze okulaba muwala wange naga nti si waliwo n'omuwala ate ndi ku maama gwe mpedereze kati omwana bwasiiba wano emisana ekitnomugamba agendako ewakkojja naye okwolwo bwawulira abantu yagwa mu bikata mmanju so ngayo omusirikale yamaze dda okumanya nti wano waliwo ki
7: omuwala
8: ewe wange yamusanga mu lujja tufumbye bikyayi anywa bwawozaawozaanya bwawozaawoza mina taka ndito nze siina muwala minasema mina taka ndito bagambye siina muwala wampanisikia minasema minataka ndito bagambye sia mitamwaga kyayi wako akwakwata ekikubo kyakyayi naakimuyi olwo omwana ali mumanju yagudde mubukata bwalumunda asirise bwekikya bamala omuyiwa kyayi amwokeza atambula n'agenda ewalala omwana n'afaayo n'ayingira anti kati omanyi nti bw'osiiba wano genda eri ewakkojjawo mukasiisira gyoba osiiba batina okukulaba ate wano nga bayitemu emisana bajja balambula bajja balambula bajja balambula balabe waawali abawala waawali abakyala
7: tebabakosa tebabafunisa mbuto abaana babateekawa
8: tebabafunyisa fetulina n'omwana gwe batubbako ne bamutwala mwana yakanaga ati atondese naawe maama ondese balizaala abalalaali
7: naawe soka otuleke bajja ne bamugjawo
8: mwana yabasanga balina kitaawe nenyina era oyo omwana wamwanyinaze gwenkugambye mukitaawe ng'ali nenyina nekyatawe namanya nti bwe bayimirira wakiri kubatta kati kibavaamu ne baga nti tudduke ebyomwana tubuveeko omwana ne bamala ne bamutwala
7: nga muwala
8: ate yaddayo okulabika
7: naguno gwaka
8: naguno gwaka oba gyali oba taliyo tebyamanyi bakibba kya myaka esatu kito bakitwala nga ni omwana atusse
7: nazaala omulala
8: nazaala omulala nokwesiba ku mwana era bwati omwana naabula
7: kasi egundi obadde okyakugamba nti tebabafunisa mbuto
8: babanga bazibafunyisiza gwe basiinye bakugjako ne bakutwala ne bakuwonya eno munanka ne bakutwala mu nkambi zaabwe nga gyobeera kati buli lwe batambula batambula naye bwe babaga nti bagenda gindi bano basenguseebo ngaakwata mukazi we nga bagenda aba bagenda nga bwe batyo nga babeera bulungi kubanga abasirikale be babbanga eno mu bantu babiwa bakazi baabwe oba bafunye muntu mmere babasanze mu mmere ng'eyo bagikujyeeko bagikwetisiza ogenda kutwalirawa nebasula mubakazi baabwe o nga bali bulungi buli kimu kijja bafumbaane balya bakola ki tebalina
7: baba ne babatwalawo ne babafula abasirikale obaotalo bwe bagwa ne babaleka omuntu
8: ate babaleka abamu badduka nabo nebabaemasomita sitwabeerayo nnyo ku butalo bavayo nga lwakatandika
7: kati tebaddako mu bammwe newagaa nti nze omusirikale omusajja yantwala nakomyewo
8: kubabamu baakomawo naga nti nze natolosieyo kasanawulira nti natolokayo tinaleka eyo omwana tinnamulekayo nadduka lwange tinagaa bamu baakomangawo abamu ne babeererayo
7: kati mu nkambi eyo yekapeeka mumalayo bbanga ki
8: mwana kwa hivyo mwana kwa hivyo mwana kwa hivyo mwana kwa hivyo mwana kwa hivyo mwana kwa hivyo mwana kwa hivyo mwana kwa hivyo mwana kwa hivyo mwana kakati ya wate kutufunilwa mvubu katu kukuso tuja mkapeka musimbula nino sawa nyaza achilo na janga basali nkiriza basali nkiriza basali njizo kutufuwa mungkambi ya kapeka tuduka kukoma uwa wa mchita uunga ate wanga kutuwa aduso kero kubwe lao nga tutusema suri ita tuba tutu ukoba kanyani atelera ni tukuwa mba sifikari tutambudde matumbi budde ne yuba kugenda okutya weri tubagwa namugisa gwatu kwatibakola ki batu twako ne batuleka tutambula empiira mu kituuka ku kitawu kubeera mu kitawu nga ate olwo ebituvuddeyo olwo tebakyayigganya nnyo ate eno mu kyalo bajjanga ne batambulamu nabeera nga bakola ki kunoonya bawala ngaabo tebamanya nti amaka gali waziwo abawala agali naye ng'ate si bakambwe nga bali abaasooka abaasookanga akati tubeera bwe tuti tubeerwa omuntu amalako ndowooza oba twamalamu oba bbanga kyawo si kyakigira ati owe wange naaga nti wategedde abaana batwale ku kibuga batwale ku kibuga kugenda ensigale bwo
7: olwo kibuga batwala wa
8: era nzijawo bwamaama lule
7: egundi
8: kawula lule
7: gaba walaleadership
8: wetukukira akati tufunyefunyeyo nakasente oba onogeredde obumwanyi ngaobwo otunze tunze naye nga sente omusirikale bwanakusanga
7: nayeagaba ebyange
8: olusebisene ku bukeeka olusa akakeeka kati nakola ngaodira ensandaga eno gyoteekako bwogera mwotungire sente
7: mumukandago y'omukeeka
8: ntyo muzikweka oba si kyekyo alowooza nali nkwese mukasaati k'omwana kasaza eno omutuli munda nkamwambaza naera bwe twatuukaawo ematugga tugisa olwo ekitawu nga atuge nti mwe mugende ensigale bwomu era omwana akasaati baakamwambula
7: bategeera batya nti weziri
8: banoonya busaati munyirira kyoza nabo bawa abaabo be balina nga bakamugjamu nga bafuukuwa nti otukukuvuno otukunkumula nolwa n'alabamu kyayagala n'kitwala kyatayagala n'kikulekera kati n'agenda amajja akamugjamu n'akatwala ati kali mu sente senga saatatekumukeeka
7: wali musigadde makaya
8: musigadde makaya olwo baasi egenda okujja bamaze okubika enfuula byonna byonna nti aya beba mwene ngaate obuddamu ngaobukuŋŋaanya ngaobukuŋŋaanya olwa nno owewange aŋŋambye nti genda bimulekera ebibye akati lwe batuuka omukwatirawe mu kitabu nga bajja bamuleeta ewa kiso wayiyizanga museveni ennyimba gwe olwaleero luno ebidomola bino obiraba bina bijja kukugwerako enda kwokya nga tukutonyeza agati leero nkwedde baamu luvannyuma ennyo bano abaalinga batukukusa obaako gwotuma nomuga nti olaba bagambe nti abaguze naye akole ki ajja tubeere eno olutwalinaawo wonna alongo atuwaddewo akayumba okuliraana maama nti mubeere wano efamiry oyo tubadde omu kakati musajja battu naye aba agira bwati ne bamukwata bamutadde ewakiso ekiso bamutemya olubale olubalaba nti ebudda nanyingira nnyo ate gavumenti yaffe musajja wange yafiirira museveni naye tetulina kyetwali tufunyeyo nti
7: kikinooba temwewandiisa
8: ne bwewandiisa bwe baalika muze baganoga nti bino tisiri abanyolo bwe toli muganda
7: byalimu ebyo
8: bali aba babikulira nga bwe bawuza enyumba yaffe bagitankudde akomawo tewali kantu enyumba yonna bagisimya esimya temuli madirisa temuli kiki temuli luggi yonna nsiko myaka etaano gyoddusa awaka munange bwabeera ewakiso waliwo oba omugenzi era bukwaza mukasa alikuze yabeeranga kitimbwa okugerera gye baali bamugabire naawulira yagenza bamukwata naye ali wakiso gyebamutulugunyiza edwa tunajja tegedde nti nze edwali nsambya najja nangamba ja tugende ewakiso tujjeyoki
7: omusajjawo
8: yewo omusajjawo wakati olwo omusajja atumba musibidde mu kasenge ebidomola babimulaze alina sapule agamba sapule eno maama maliya bwe bantonyeza ebidomola bino sapule eno njagikanyuma naye bwonyamba ne batantonyeza bidomola bino nange sijjagibwako nja kubeeranga nga nsaba buli kanaku mukama n'amuwulira katugenda okumugjayo olwo esuuti ye yalina esuuti gye yampasizaamu akateeka gye tukyagirabako akati nga abasirikale bamugamba olwo bwe tugendayo ne faza mukasa abamuga nti lwaki omwagala ti muntu wange talina akabi njagala mumumpe tugende naye abasirikale tebaali babi nga kukola ki bakkiriza
7: temubuuliza nsonga yamukwasa mwagala bwagazi muntu wamwe mumugende
8: kiki lwaki mwamutema n'olwale kiki akati ye musajja ateeranga mukomera mwebali mukabimba tebamusibiramu ngaayola enfuufu ngaamumirira mu kiwumbu omusaayi guli nga gukola kinga enfuufu ekwatirawo eryalinganga eddagala lye naye ejjanjaba bwatyo bwakitankula n'ekigira ng'ayola enfuufu ng'akimamirira akati tumala okumugjayo tuzza ensambya awo twamunonerayo abaga nti wadde munsibye naye suuti yange ejagala siwajja na kintu wano ati suuti yange najja nayo mutemba okujimba sanyi baalaba zibali bubi nakukwata suuti ye abajimuwa
0: kukyawulirisa mutima gwange
9: kyenda mu nyakatonyeza ennyafama Radio Sapientia, enkuluze ya magezi, ensulo y'omuziki, n'ebyemizannyo.
0: Kulwomukaaga luno okuva ku ssaawa nnya okutuusa ku ssaawa ttaano ez'ekiro. Mu pulogulaamu Manya Omusaserdoti w'otosubwa Father Amanizibwa, Chaplaini w'abafumbo mu ssaza ekkulu lya Kampala. Mwagenda okutottolera gye nvudde we. Mwebyo by'ayiseemu ko n'ebyakoze n'ebirala bingi nnyo.
10: Father Katende Achilles yali mutundu awo we yafiira. Yampa interview ebyessaala yali spiritual director n'ambuuza essaala ayogera luzungu n'angamba soma kitaffe ali mu ggulu nga mu butuufu nali ngiwuliddeko mu luzungu n'aleeta Mirembe Maria ng'ekigambo gwe gusooka n'okiwulira
0: tusubwa embozi ye yonna nnyuvu ate ng'erimu ebyokuyiga ntoko mu pulogulaamu Manya Omusaserdoti wo ng'ali ne Liriani Nanyondo wano ku 9:94 Radio Sapientia. Ewaka ge maka gokka nga langi eziriwoza ez'entuufu kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu engeri gye tulagamu omukwano ko na butya bwe tuloota waliwo langi enzikakkamu langi ezikuuma ebirowoozo langi ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu kati mu ngeri yonna gy'oyagala amaka go gawulikike lowooza ku Plascon langi ekoleddwa ku lulwo Plascon color your world.
11: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
0: Caritas Uganda ng'eriwamu n'amasaza 19 ag'ekeresiya mu Uganda bakowola abantu bonna ab'omutima omulungi na buli alina ky'olina kyonna okuwaayo tuddukirire baganda baffe ab'e Karamoja ababonyaabonyezebwa n'enjala oluvannyuma lw'ekyeyadde kabusa obuyambi buno
5: busabi bokuwe kwa yomonsi mbi enkalu. Chisoboze saba bakanye nente kateke eno, okugule vieta gomuli ya mere enkalu. Haka unga, omuchere ebi janjalo, omuemba kasoli buto ni sukari. Wayo chonacholi nangoita ku MTN momo pay. Eri, nsambu mumukaga, kuminabiri, kumi, obaku Airtel pay. Eri mukaga mukaga, nkaga mumusambu, abiri mutano, satu. Obawa yambi saka untede msentenale banka. Eri asatu muemu, noti noti, kumi, atanu muemu, abiri mumunana. Eri mumanyaga Caritas Emergency Relief and Child Care Plus Program. Omusamali yomulunji. Webali nyewebali dedala. Munabia misanyo Radio Sapiensi yeyonge dokukulo uzako. Guess what?
6: Sapiensi ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, pauliza mwina, mbategeza, ntuga kutambla anga fena.
5: Tukutere deo programu yebie misanyo mu programu ndabiduamu. Tumidua, yebie misanyo mu ndabiduamu. Tandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno guomu nana. Okupa kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mwogendo kumanyine vikuata kubie misanyo kweto lorensi yona.
6: Mbevi tambude, maklabu gamu agenja uro, analysis, bulie chukwata kuklabu yo, wati mjojo wagira.
5: Yongero kubinyo nyoka kubanga nafe tumikusembele zoku mpiawo. Bie misanyo mundabidu wamu. Ngabia kukutu usiba kwa kampuni ya betting. Ya 22bet. Betting itakiri siba bali mwasu wa miaka abidi mwetano. Bubu siba kasente, siba kakata kuruma.
7: Esuti yomu ami, abebi okweli nda webabi, webaji mudiza. Jamala nebetia.
8: Olenda mkujiso okutu uke mwengweo ezitu wakuma wano okuziso okuzitu useka peka. Jakonga wano ze dodo. Nosi betu. Nosi wako siba mwengweji. Akati dodono nomu mamedila kungu. Kuno kungu kwenye noteka kwa dodo. Noti kuko mwana. Gabono isu ulukwe. Nenga tayinza kulupa kila monsa ungeo nunga ni mpakide monsa uwana.
7: Ungeenda na yo.
8: Tingena na uni babila wako ni batalifuwa. Walina kusiba anga busibi inga sibiye tulia dodo. Wakati wala wako dodo.
7: Malo uza tulia dodo.
8: Aukubanga buli watuka anga wali enanka ni webaliza webati. Mbaku kante kututeka wansa. Wakati kwe chokola. Omwana omulumi za ntifuru tu imiriza. Mutambu rogendo tule wali maso obo tulindira. Asura bano ntiba tu imiriza. Goweti ketulio tambu rogoleki. Rogendo tule wali. Wakati kwe vinedia mwevi haba kuru vya mulina. Mnepe
7: wani tuwala.
8: Ulo sente jolina. Jizingile mungkata. Mungkata. Mwazinga urunye nkata yono zizingila muli. Akati wanewa kugambe hivi ntupijia kumutuosu ule wansi. Gwe kanyuga. Mungkata yego wali. Akati bakuwa atachi binubiokoze hivyo sibe batinku. Na bakula hini bamasa. Mwurumano kutola mwevi yako. Mbaku gamba sibaku. Kujoko la ngokunga nyangu sibaku ngoku wata mkata yu.
7: Mwaza kumutwe.
8: Mwaza kumutwe. Mwemuli senta ye gendo kula.
7: Mkuta ambu.
8: Mkuta ambu.
7: Eshi. Eshi shaba au banga chi.
8: Yari banga tibi. Roza nishi tiatu wala kumpi mwaka mdamba.
7: Mwaza kutala luwe dena yenge mbicha alivu.
8: Mbicha alivu. Yowi wange ya suruka kukana kukuda yu. Ile na sigala kushibuga. Na ina mtabani wangu mwana wangu huku bini. Na hiyo yafua. Tiabana bangi basatu kwa nako zeki.
7: Ahoja.
8: Pafuti. Kakati mga nje njagala kukuta mshalo mkoye. Kuluguliwa ni wa mama. Nilantunga ishalani. Kena nofuna wabukweye na aleta nitutunga. Kusawi nitukuna mwaka tenge. Nitukunecho ukulia kwe tutiwa. Mpulidanga koye. Abana wakaba bikokola. Yetu wajibu abana bano. Abana babali anga nkesa buti. Abana bakula chine. Olina atu mwana mga. Genda wali mde seka baru. Sima yika baragari wa fuatu. Nika wero mchala unga ku embassy. Mwita fuatu. Kila ya atu nda kawala gara. Na kwata senti na mtu. Tamu wadena kona. Wabula kumule etelabulete ziye na alia. Kwa jabu wa kutuma, tainza na kuwa kuli yako, ya kutuma kutumia. Ate tojitaje.
7: Mwene kuma wanga.
8: Na aduga itila ni mpuri langa nkoi. Kanti utaru tefijali, uwa kuru mchinano wa mwene ka. Mchinano mpake.
7: Anziro kwa wewe.
8: Katumpe yu. Asoka kudaira nifuka tu asoka kwa kudaira katika mmesi. Kwele yuruni mkapia kange. Kambi zuwete mte mshari. Kwele katika mmesi. Kusa mama ya mganchi nama watike jabala kuchita yuko. Kwa mugende. Kwa kera wana wacha. Ma yuruni meka. Uzije katika mmesi wakuzitu usia suri. Kwa shuka mshigao shari si magaga. Mashibira shinene. Mujya mubamu ekisoro kikaba. Wana wana jana ya gendo fuku tuke chukumi ya te. Mwa kati kwa fuku tuze kwa mdai wati wale sense ya zeka. Yaru gende mame ekisoro. Wana nenda, yangu tugende, tugume. Nangwa mwana akuma wumpula apula. Natupata kukuhuda masulita, na yukutuge masulita mwana. Gensiko. Kana wakata cha sura kutegera uko. Mitija kula ya gagala munju kwetu. Bisenge bina bya yakika. Kubaka. Pulira ko yenzire yone. Kune chokuri abana bange bali no kutaga wati. Olo tutambulo mu munimiro ngabo manyi mwogo twali ni chibwa. Nisha asoburu kumiranga chate kakaa kanwe. Wajane vijanja alubia kufi.
7: Nakube na msambia.
8: Wajane vijanja alubia kufi. Kuchi. Matuwela kogo tugenda tunwenye vimedeleziwe tupumba wetulia. Na enu nasoka na kusala tanka. Waluo tanka ya sigara wawaka. Matuwaji tuwala. Chena kutula muu. Nchukulanga kasisi ya wenja. Mwema tusula. Mwema amunga mwati mkwanzi wewa janti wakenda kututa toka ayana kuteka wabutensi mwatu. Mwati tunacha kukula. Umudirano guna wanga wano vano kumpi ili waka wana kati. Ili umudirano. Kwa tuli wana. Tuli mkasuko mwatu sense demo tukuzaa kasisira. Kweba ketu lime. Nenge nyumbo jitu mwela kutu mwuzibuwa tunula wale na wajitankula temuzi mbibisa temuzi mwati. Mwabula chifuru kwa chibi
7: yao. Kidi yao. Chila tunuri.
8: Chila tunuri. Kwa katuwele yo. Yo mwana. Chupela yo. Chupela yo.
7: Abala wamu wabale kene sambia.
8: Abamba asigala yo. Okay. Nangena no mwana umuyika. Nabala bali basoma. Kuzi nino mwana umuyika. Kwa nangena na yo. Mbana bangi ya liyo woku vili. Chuna soka. Ya asigala yo. Nabula laba taba muta kunga kunga kunga
7: kunga
8: nakati nga fai chatundaba kukuda yu makisi ya aliku nchino uyulamba kukumba likendu mfumita
7: ayendeke
8: ayendeke wanga wifari waru wa wasaji ya mbali ye nyanja wikasera bali ye nyanja kakati mwalaba kutatama ya chichi te kukumba ya mfumita. Mwanyi, omugambo kusita ma, tasha ya gana kusita. Kati butuja mkwa hidi wa nisambia. Na manganti, watezade. Umwana, alwa de tetanus.
7: Haa.
8: Tetanus umumani? Unze muuli la
7: naiwa. Simumani.
8: Umwana mkwa. Mugenda kufuna kitanda. Gatubela kuchitanda. Emyezi emirunje?
7: Misaba.
8: Bana baba leka, badete tenasi. Dakika bili ntuli afu. Abana bali makumi ana mwaka.
7: Batana.
8: Na yo wange, nomu na iliwe machindie, abana.
7: Amin.
8: Bawa. Mala mba tiyari ategi lulu inga ategi. Nga ndoza, sumana chivi nova chafu. Satu. Na ya vila nga ukistana na gamati. Zemusi ule. Mala kutai waka. Munga mkwa atalia, tota mbuti. Mama ba mkwa testeni. Nazirabie, akate zumbala, wino mtuwa lugumu mkumi satu. Nja kupanga sako mtuwa nansi kulanga. Mtuwa le kusome, lonsome. Kano tuurote ya mzibina. Nja kugala mira, nenga ansoma. Nenga talia, okuja kwa kuhisa akapira mwini. Mata. Ya wakati kwa amala ne kuona buwati, ne kakona kukotipa. Mwana wakenda kufu. Elu alirumu.
7: Mu mutima gwange buli muntu abako ni jimvude we buito program mu mutima gwange bwegeze twese se sawe ndala time check esa wasi nya ese kiro time check kutusibwako bena musiga simbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinji sirukumi ofuna magoba gabuli runako atengo sobolo kujja yaka sente ka kiseda cho nawo yagalide awotali kuandika wano na wali nyiga stemu mukaga 5 star mukaga hash oronde ko investor obokoze se MTN.

0: Makaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutusibwako kuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries in Sambia.
1: Hello, owanga mutyabule kati wenjogerera mpise ku round about ne police ya kibuyenjisiza kati ndiana mu bitala bya machi ndiye kubala kisiwa gulu onengera obatondaba obambuze
2: naye nawe nakugambye mita azibi satu nga wakava mu round ekibuye ngo yambuke machindie hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boisa kushero katono nyo ekizimbo ogenda kubochira bawo kinene kiriko nti pharmacy center
3: iye kitufu nyo a one stop shopping center yoka edinabo likaronda webyobulimino obulunsi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoloola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabusi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu ogula ebintu ebiri original ku pharmacy center ekibuye kuba ku noti 78 362 688 okumanya ebisingawo bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St John the Baptist Primary Teachers Institute yeggaba abasangibwa bonga mu trading center ku kiddekawuko okulira na St Mbaga Major Seminary tosobola okulibuusa maaso lyerimu kwaga eriri ku mwanje ennyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakungula abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba kompyuta n'amalala mangi nnyo balina n'enkola ya e-learning eri abayizi abali ewala kuba ku noti 772 43 71 noti 9 oba ku noti 754 72 84
4: mukyala mugero enzigi zo n'amadirisa go nga birungi omanyi ebbanga lye mmaze nga noonya omuntu agenda edubayi abindeetere
5: tewetawanya agenda dubayi aba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators babireeta dda wano
6: faba Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators tukola enzigi amadinisa ebyennyumba ezisulwamu ku saggeeti mu sayizi zonna ne billboards ez'oku nguudo nga bya aluminia Mother Mary Aluminium and Metal Fabricators tuzimba amaka kusa n'ebizimbe bya business tusangibwa Seguku ku Ntebe Road okulira na Doctors Hospital oba tukubire ku simu noti 752 6681 oba noti 752 4142 Faba Mother Mary buli kintu kyoweetaaga ekya aluminium tukirina
3: Muna vya misanyo Radio Sapiensi yeyonge do kukulu uzako. Guess what?
7: Sapiensi ya fama, boge Moses, Brazilian, gemanya gange, fauliza mwina, mbategeza, tuga kutambula anga fena.
3: Tukutelede o programu yebye misanyo mu programu ndabidu wamu. Tumidua, yebye misanyo mu ndabidu wamu. Tandikange na kuzumeza, satu muru mwomezi guno gomu nana. Okupa kusawa nyo kutosa kusawa tano, Monday to Friday. Mwogendo kumanyile vikota kubye misanyo kweto Lorenzi yona.
7: Baby tambude, maklabu gamu agendia uro, analysis, bulie chukwata kuklabu diyo.
3: Yongera okubinyonyoka kubanga naffe tubikusembereza okumpyawo ebyemizannyo mu ndabirwamu nga bya kukutuusibwako kampuni ya betting eya 22bet betting takirizibwa bali wansi wa myaka 25 bw'oba osiba akasente sibaga katakuluma
8: wabeera ki wabeera obuzibu ka kati ndowooza saba tumeki yagendeera nti abange kubeere kujaguza
9: yes
8: azitume kubijjamu nnaku tujja kufunayo olunaku olulala
9: kakati father nzirizayo ko wali kumwe sasiredoti owesaza kati wabayi ne motoka ze nga nnya nga ziri awo yazimba n'ennyumba ye kati ebyo biba bibye
8: naye mukulu jjunju
9: wangi
8: ddala mubuntu bulamu
9: yesevo
8: kikikuleetera okwekuŋŋaanyako ebintu katoolo otyo Nebo banga oli musosoti wasaza oba toli musosoti wasaza obuwe nawe wenyini omuntu atali musosoti mukulu
9: yesebo
8: okwekuŋŋaanyiza ate emmotoka ennya zabukozi bwaki
9: kukyusakyusaako
8: waliwo awo akatambi akaali katambula era oli yabyekuŋŋaanyiza bwatyo n'akaddiwa abaana benge ne bavaawo nabo ne bagenda bakola amaka n'abisigalamu nno yekka ng'emmotoka ziri awo musajja atalidde agigula
9: yesebo
8: enju Ebi senge ebi muka tacha abi sura bilena ebi kuwa tanu na bubi. Laba. Ya mkulu kasi mkulu junju.
9: Yitsevo.
8: Aka mkulu kwa teka tambula tambula nyo ku mita imba gano. Ntori ya kateka kala kere ntibanda age.
9: Bintu katole.
8: Haa. Kakati dala gwenawe kiki chiba chikoza iyo guni wuwelani.
9: Father.
8: Na ye nga chwe kiba ao.
9: Hey.
8: Munda yibiba bibiye kubanga hizo kubifuna. Omanyika kiyo kufune yibi intu bino.
9: Yes.
8: Omuntu ye na. Kupa msosoroto basi msosoroti. Kuine ngeje tufuna mwe yibi intu.
9: Mm-hmm.
8: Yibi intu tubifuna mungkola. Mungkola tubifuna. Mumbere yobu tonde.
9: Yes.
8: Natural way.
9: Ogula.
8: Aha.
9: Muria kutonera.
8: Owe wechirabo.
9: Hey.
8: Obo chisikira.
9: Yes.
8: Hey. Eyo jienkola. Gamba icho jienbere ya. Yobu ntu.
9: Yes.
8: Na ya tuwele osobo lukufune yobu ntu. Ngobbi. Eyo si mbeera ya buntu, si mbeera ya, it's not natural.
9: Yes, sir.
8: Si ya butonde yyo. Kujaya mkuru jyoni.
9: Yes, sir.
8: Eyo si ya butonde. Si yyo butonde yyo. Eyo butonde tujida pi wali. Ah. Kukola, kusikira, kuwewa, gechirabo. Those are natural ways of acquiring goods.
9: Yes, sir. Kakati father, ogambi owesaza bintu bibye.
8: Kaba akoze, obi vabi muwele duange ikirabo.
9: Eee. Eee. Kubanga nalimpu
8: lideko. Kaba ya sikira.
9: Nalimpu lideko abo Luganda angabaze mutuwebi intu ya father. Mutuwebi intu ya father wafe. Nibalumbo umwepisikopi. Kakati ya.
8: Kakati chovola ba.
9: Eee.
8: Nga wetuogera kukukole chilamo.
9: Uh-huh.
8: Sicha mwemwe kajundu.
9: Yesebo.
8: Nekia abuli mtu ya chofura nga nima nadini bano mumateka agawe. Mwekiri. Mwekiri kukukole chilamo. Mkasera kagere. Banadini. Kubanga. Chisinzira. Okay, chisinzira kukibina. Waino kukole chilamo. Kakati nono msosoroti wabandi oba siono mnadini. Ekiramo chimu kakatako. Mkulu jumbi abasi inga walo zanti mchiramo vote. Shimai wache bantu batu ekiramo. Kati waka anti bochikola angolo genda kufa. Amna eneda sikicho. Kugamba bantu wako le ekiramo obutale kila bantu mitawana. Kakati mitawane jujoyo gedeko jijia poe jicho. Watu wali kiramo kakati mune wana abejita abejika wapapira yo mze ya ngamba bukati ate uli na ubu wandi mze chino ya chimpa wali wono umukolo kwe kutiyo kwa yari ya ze kunche alira manyaba danja gala nyo ya mune suwali kukwandi kakati chukula wani wanti kiramo buni mundu kateke doko le kiramo wange chuchi kiramo chidja wentale hizo
9: Kakati obuzibu wembula ba father wawa. Father Kato aweleza mu parish ya Feyensambia. Ninda bangata ina moto kaneja nenga ha father nsambia ono muneno baddo weleza utambula katika angule moto keno ekwangu izo omulimu guno. Nate mudachike emu miyake ebiri no umula. Ele moto kaneo sigala na yo awuwoli. Na inga nzibu aliwe na jugula na yo gerevyo. Kakati olujira no umula no vila na yu. Kakati bambi ate God forbid. No muka matena akutwala. Kakati baline baga. Afi tuwa mulaba. Yajimu wa yali junju. Na gamba aliwa nesambia. Aweleza tu keko. Ni ate na umula katichitigeza iye. Kakati ya
8: junju. Junju chofura anga wetuwa tuogera kuchigambo chetu ita administration. Ebintu ebyo nabi teke doku bambu wadi ikiramo chukuru nyo. Kati nao omuntu nga kuwadebu ikintu. Ikintu ekyo kirambi ki. Ikino kirabo bakimpa denze nga omuntu omusosoro kyono. Kino bakimpa de olw'okubeera nga ndi mu parish muno. Bakimpa de nkikozesa omulimu gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe gwe g wone ichi wandi kone chiramu will chivava jita will echile tabuli jenta lezo mkuru jumu simba sosori voka na haba batakiba sosori uruwa chiramu na uvole manyati ole sentaro ole sentaro na wanga lomu mtu ajia kuwa matuka ajia wa matose toma laba wajiane vandi nange nambade mwana wagu ndi wabali wangu mpaka nyakatu muzi ukule hii wai
9: manjisebo
8: mba mpaka nyakatu
9: tumuzi ukule tukole DNA
8: wakebele science wanaba mwunanga wuzi mwetulete laba antu mwusi
9: yesebo
8: Hatu chovula anga nkubiriza bannange bonna bonna n'abawuliriza ba Radio Sapienza. Tufeme kutya biramu.
9: Yetebo.
8: Naffe abasosoloti twekubirize tuleme kutya biramu.
9: Yesebo.
8: Wanga tuba tuleke entalo. Tuleke entalo. Ate entalo ezo teziggwa nno. Ensonga ezo ez'ebintu anti ozirawo ezigenda ne ziranda.
9: Ye father. Kakati father watia, ngevi intu vino, obifunye na yate akuyamba kova katika tugamenge chiduka, noleta muganda unga ya achivuga. Kakati ulujira gubu ugende bulaya, muganda unachisigaza. Kati echo, chibachitia kerezie banobu inza nega agwesevo, leta wane chintu echo.
8: Anki tuwa kiogende den tugamba. Nchi? Abasoso tuwa udemu.
9: Yesu.
8: Netugama ati buli kintu kyo nacho obeera nacho. Otegeddwa kiteekako ekiraamo. Ti munnange ono lwa kunvuga. Naye ekiddwa kino si kikye.
9: Yesu.
8: Kya gundi oba kyange. Bwe kiba nga kyange bwe naba nvuddewo mu nsi muno. Kya gundi. Olaba bw'omazeewo entalo. Ni munnange tewali kintu. Kakati lwaki ono naana abadde akuvuga ate abantu bonna babadde bamulaba. Kino abagaana okugamba nti abange afe twalaba tubadde tulaba.
9: Yesu.
8: Kizibwe ky'olaba ekinaagaana. Bukulu bw'ekiraamo mukulu jjonjo. Kuba abantu bonna oba musosolooti oba si musosolooti.
9: Father, mu Uganda, tuine nkola ey'okulongoosa yaleetebwa.
8: Bulungi bwansi.
9: Bulungi bwansi kati buli nkomerero ya mwezi.
8: Yaleetebwa ddi?
9: Yatandika omwezi oguwedde.
8: Yimbadde nga ati Abaganda ekyo mwali mwakikola.
9: Ky'otegeeza. Abaganda bo bulijjo bulungi bwansi bamulina. Si kipya nnyo.
8: Kinibya.
9: Naye kati baki National Cleaning Day. So eggwanga lyonna buli omu waali ne mu kanyomero ke alina okuba ng'alongoosa.
8: Si bwe baakolanga bwe batyo ku bulungi bwansi. Si bwe mwakolanga Abaganda.
9: Anti era nga bw'ogambye nti Abaganda.
8: Si bwe mwakolanga.
9: Kati nga balala bo tebabikola.
8: Kati kakati munnaayo tuyiga omanyi. Kakati abantu bonna bonna baali bebakwogera oluzungu lwe twogera.
9: Nedda.
8: Tuyiza buyizi.
9: Yesebo.
8: Netulowooleza ddala nti ate lwaffe. Munnaayo tuyiga buyizi bwe bintu. Ekintu kibaako ekisookera. Abalala ne bakiika. Kugamba mukulu Jjunju si waliwo kabi kubanga naye wandibadde toyambala ngoye z'oyambala ezo. Waliga nti nange. Sina kyenja kukoppa mu nsi muno.
9: Yesebo.
8: Genda mu maaso.
9: Kakati. Enteekateeka eno. Erika mateeka teri kutambula. Ng'essaawa ezo zituuse. Saawa emu paka saawa nnya. Mu lw'omukaaga olusemba mwezi. Buli omu alina okukwata alongoose waali. Kati abamu bagamba yii naye mutunyigiriza. Nze mba njagala mbeere waka nime kujja mu bino. Naye kati okunteekako foosi gwe gwaki ogwo
8: Omanyi Yezu waluwa wabamu uvuliza wabamu kema. Ni wabamu gamba. Ndi. Lwaki Musa ya gamba. Ndi osobola okugoba mukazi wo. Omuwandikire baruwe yobu gobe. Omuwandikire. Omanyi Yezu bebaddamu. Lwabu kakanyafu kwa miti majamwe. Kakati nekuchintuwe chirunji ngecho. Urobu kakanyafu kwa miti majafe. Amanyi gabazo kwa lachi.
9: Nga ino kujibuayo.
8: Urobu kakanyafu kwa miti majafe. Kati urobu kakanyafu kwa boge deko. Anze njagala kusigala nepase. Njagala. Olaba kakanyafu kwa fe.
9: Ye father.
8: Kakati urobu kakanyafu kwa bo. Weburi Yezu kwa ayo gira kwa nagaanti. Na enji. Muse chiafu mgambi secho. Wakaka nyabu wami tima jamwe na hivu echito siwe chiali okupa kundani kwa kakati obujonjo umanyo obuchafu siwe echito chiali okupa kundani kwa hensi
9: yesemo
8: na yoro wakaka nyabu wafi mnange tuchafu wazabu li wangu kakati wakaka nyabu wafi obutaka na kurongo usawu omutu omu ba wantu wa mungu chafate kakoti amanyi na hivu li juma nyimu kuru junji
9: yesemo
8: Mwikiburi chintu ekirungi nyeso okuvumaganywa.
9: Kiti obolo.
8: Kiti obola. Kiti obolo kubanga munange tubatu eno aba tuli bantu buli omu yenonyeza ko kawogo. Ne chintu ekirungi ngecho. Atoba bawo muwa inzo chikozesa okufuna muna ya kawogo.
9: Yesepo.
8: Ekintu ekirungi ne ki Na yenge chitesa oo, amateke gafana wega, chobuka kanyavuwa.
9: So, nao wagira national cleaning exercise?
8: Iyo, kujia kumbozi. Kukato wagira buyonjo. Ugandi hali katuchafuwale. Na yenge, nga wendi. Asi wagira buchafu.
9: Yesebu.
8: Tani si wagala obukyafu.
9: Na utobu wagala. Soba na Uganda banange mwetegeke okulongosa nga buli mwezi. Father na yaya gala buyonjo.
8: Yonjo na ye. Atawa abachikoze sa. Abachifumaganya.
9: Yes.
8: Kamba abachono wana he. Ngabaina chepeno nye zamu. Nebaitawa nebevari komye. Kakati. Kuba kuvuma kuvola
9: kuvola
8: wa abuse
9: okay
8: ninge chikintu chikintu sikipya mkuru njono
9: sikipya
8: na dala ili mwabachi
9: abaganda
8: na yato kugamani noti fa abaganda fetu wa kitandika abala mreme kitandika awono kwa singatuli mwonsi ate mwonsi tubera uwa kopa Umanyino umano umutoku higo kuogela. Sengu mteka wanu katuwali kuogela. Toza ndajia kuogela. Nchilaba junju.
9: Nchilaba faza.
8: Hanyo ndajia kuogela. Chufuna anga wana wana batu. Baba tuwala muna sale school. Baba tuwala yuko la chiku higa kuogela. Kuhiga kuogela. Kumanga muna hizo kuwela waka. Nataina kuwagiana ya vera wa siba uu. Ya amulabirira asiba ali kubibye kana gwe tontawanya kati kana ayigadde okwogera
9: tasobola
8: obunyango nga tutte mu ssomero gigajja okusanga abaana abalala era ogenda okulaba nga tandisa okwatula ebigambo
9: yesebo
8: kutubera okukoppa koppa
9: kukoppa kati faza Obudde bwaffe butambula era ndoza kino kye tunaamaliriza nakyo. Wawuliddeko ku tteeka eryaleeteddwa? Etteeka ery'okugaana abantu okunywa ku mwenge paka ssaawa mwenda nga ziweze.
8: Ani yalireese?
9: Minisita wa local government Balam.
8: Nabo baleeta amateeka? Badde nga nti gabiyita mu paliyamenti. Maya mu buti waliwo abateeka amateeka etteeka eryo ne liba nga liruma it has effects
9: Era liyandise mu parliamenti na ye kubanga tena awalala.
8: Wandigamye. Wabawe je tuite enkola.
9: Enkola.
8: Na ye ari batuogera ku teeka. Batuogera ku buvunanyizibwa dembe na buvunanyizibwa bw'omu bw'abantu.
9: Yesebo.
8: Kyokola ano nti eteeka ekyo kifulumizibwa gurupu eri eyateekebwawo okukola amateeka.
9: Yes.
8: Kwa chayo geduako, uboga mati chayo geduako, nisa ya gambi.
9: Nenda hanti kakati fadhe, la tuyambe, kuwanga na wamateka wagasoma. Kuwanga ya wandisa chuwandiko, na agamba nti mweba sentebe ba district, mweba mayors, aba cities, aba division, aba municipality. Saga la kudayo kulaba, ngo mwenge kutu undibu wange sawa mwenda, tezina weda. Elabe kumadembe, batekeddwa oba kwate buli omu anamenya ekiragiro ekyo. Yes.
8: Eye bankola enkola gye batutaddewo kubanga okusinziira ku kibaawo kisobola okukola enkola naye nga siriba teeka. Nkola. Nkola we bano nti anga kati ebintu nga bibadde bitambula katukoleko bwe tuti. Kakati, enkola egamba etya.
9: Enkola teri kutunda mwenge nge sawa mwenda tezina weda.
8: Kutunda oba kunywa.
9: No kunywa nti era kati kuguza fadhi okunywa bunyito gutereka.
8: Mbemba na gugula ne ngute ne ntereka mwenge gwange mu feri.
9: Kakati tokirizibwa kunywa. Tokirizibwa kunywa oba wagugula no gusaba firiji yo. Oina kunya nga sawa mwenda zituuse. Ate bwe ziwera 10 ne mwezi okumachango oguvaako. Yesebo. Kati amabala gonna bagagambye teri kugulawo. Okujja kunge sawa mwendo oguguweze.
8: Kati omanyi enkola bwekyo. Sobola okujja ngeline kintu kyeyagala okugira.
9: Nisebu.
8: Kyeyagala okutereza. Oba butamivu. Oba bantu batagala kukola ne babeera mu mwenge.
9: Nisebu.
8: Nga kyeyagala okutereezebwa. Kyeyagala okutereezebwa. Kugamba okumanya nsonga ki lwaki. Nga omanyina amateeka nago bwe gajjadde mu paliyamenti. Obulaba nga abantu babagamba nti abange alina kyagamba ajja kigambe ku kintu kino. Okiraba?
9: Yesebo.
8: Ajja kyogere. Kubanga wabaawo ekintu ekyagala okukugirwa. Ekyagala okutereezebwa. Kati awo ki ekyagala okukugirwa?
9: Mbu abantu banywa nnyo omwenge tebakola.
8: Abantu.
9: Gwe ate omuntu okukeera obukeezi n'onywa olwo onookola ddi emirimu kati mbu abantu basooke bakeere bakole omwenge bagunywa essaawa mwenda eyo.
8: Kugamba ekyo kyekikola ki kyekigendererwa.
9: Naye abantu balala bakaayanye nti kakati ffe tusasula layisinsi zaffe tukole bizinensi kati bizinensi za kukabirira bukabirizi essaawa ezo zonna onzigadde n'awezaawo ddi ku busente.
8: Anti kyekyo kye nnagambye nti bwe liba tteeka liyisibwa
9: paliyamenti
8: eri kugamba eriyisa mitendera. Kugamba olw'ebintu ebifaana bwe bityo ensonga erwaki wabaawo emitendera olw'ebintu ebifaana bwe bityo ebirowoozo ebifaana bwe bityo kugamba n'ekintu ekirungi ekyagala okukugirwa kiteekeddwa okuyisibwa mitendera ekiba tekiyisiddwa mitendera ekintu ekirungi mwattu ate kiyinza okwonoonebwa obwonoonebwa. Kiraba mukulu Jjunju.
9: Ye Father.
8: Nikyonoonebwa bwonoonebwa bantu batakikkiriza kubanga etteeka okugaba eno nti liriwo kubanga likugira ekintu. Kakati enkola nayo bwekyo naye enkola eno oluusi kiba kizibu okugiteekamu okugikola kiba kizibu okukikola ekintu ekyo. Kiyinza okuba ekizibu kikola nkola
9: Nkola yinzo balemesa.
8: Nkola yinza okubere nzi kukubanga. Kasota niko kuhulida ebigambo webicho.
9: Kubango manyi father che uonyisa. Ababaka ba parliament waliwa bali teka teke yonti. Banange wabewe teka. Nini vivide mma ukuita?
8: Ati je kugambi. Kubanga wa abantu bawa nsonga chi.
9: Nti no kijja kukosa business.
8: Anti owulira.
9: No musoro gukendere.
8: Anti owulira.
9: Na makampuni gaggale atenga gawa abantu emirimu.
8: Nsi ya Kenya. Kintu bwekito gye kiri. Nairobi.
9: Kikola kitya?
8: Ate kikola?
9: Hey.
8: Lwaki kubanga kyajja bwe kityo kyajja nte kyajja mu parliament kukubaganyako birowoozo n'abantu kuwaako ndowooza zaabwe. Kakati mu nsi ya Kenya ddala mu Nairobi gye kiri. Naye omwenge tegulina kunywebwa kuva ku ssaawa ndowooza mwenda ezo. Naye mu kibuga ali wakati obasanga ku ssaawa ssatu. Nga bali ku mwenge. Mukulu John.
9: Yes, sebo.
8: Lakini obulani oli kiba kirina kusobola kuyita mu parliament kubaganyizibwako ebirowoozo n'abantu bawaayo. Ekintu ekirungi bwe kityo. Kukugira bantu butabeera balujuuju. Basobola okukola emirimu gyabwe nga si balujuuju.
9: Yes, sebo.
8: Kubanga aluza fena tukikkaanyaako nti omwenge omungi nagwo guyinza okukendeeza ku nkola. Naye ate jjukira nti si bonna tebagunywa batyo. Yandi kakati ate oleeseemu n'ogw'omusolo. Oli naye ajja kitunuulira ku anga eyo y'omusolo. Kakati amulala ajja kukitunuulira ku anga eyo abantu obutakola. Kambulaba tukitunuulira ku njuyi nnyingi nnyo. Y'abantu tebakola. Omulala ajja kitunuulira ku luuyi nti bwe nnywa ku mwenge ate nkola bulungi nnyo.
9: Ffe twalina omwana gwe twasomanga naye. Nga nkyalina mu primary naye siba omwana oyo nga agamba mbu ye okukola mathematics alina oteekamu kawalagi.
8: Mandi owulira.
9: Era ng'atukulembera.
8: Ng'ataddemu.
9: Ng'ataddemu kawalagi.
8: Bw'aba tataddemu tabakulembera. Olaba. Kwegamba abantu bajja kuwayo kati mu mbeera ng'eyo ey'okuwa enkola. Kiba kizibu. Nze nkubuulidde nti mu Nairobi. Nayo gye kiri. Eba gye kiri naye.
9: Terikola.
8: Kama lyandibadde bwe liba liyise mu paliyamenti abantu bali kubaganyizaako ebirowoozo kintu kirungi. Kubanga munnange omwenge gutuleetedde emitawaana. Naye ate omwenge ogwo guyambye bangi. Kugamba kiba kyetaaga okubaganyizibwako ebirowoozo.
9: Ye Father. Father. Ate oli ajja kugamba nti kereziya mbu abali mu kereziya be basinga okunywa kenge kakati bandibadde bavaayo ne babaako eddoboozi lye boogera.
8: Ani nkubuulidde ye ekibaawo ekizibu ekiriwo ekyabo abagunywa ate ne guboonoona bwonoonyi. Kindi nnyo n'obulwadde obuvaamu. Kati kereziya tekiri mu nkola yaayo nti omwenge guteekeddwa okunywebwa oba obutanywebwa.
9: Anti omanyi faatha kyebeeziba.
8: Kereziya yeetunuulira omwenge. Emmere. Gabobeera n'amatooke n'ebijanjaalo. Okiraba. Naye kaakati emmere eyo nga bw'esobola okuvumibwa be abused. Omwenge guno we gubeera abused. Omuntu n'agunywa n'agangayira. Ate era n'emmere eno gy'okoma okugirya ennyingi nga tetoweebaliridde yinza okuviiramu obulwadde. Era nga n'omwenge guno bwogunywa nga togabwaliridde. Kakati kereziya sigaano nti kereziya y'erimu abagunywa ennyo. Waluwa banafa abedini ya mje sija kogeda bata china mmateka aga hapo.
9: Hei.
8: Nga ate baka bisi. Ho. Hei.
9: Fadha manyi abantu chepe sivako.
8: Hei.
9: Mbune Yezu chia soko kola mwenge.
8: Aha, noruwe cho.
9: Mbwe cha magere cha soka mwenge kakati babalike bagunywe.
8: Noruwe cho.
9: Babalike bagunywe.
8: Bagunywe wale nukuruwa ala. Yezu echa mkoze chewe cha magere cho kumbaga yekana. Yali kuyamba bantu. Kusanyusa bantu. Abantu abali munaku bambi mwenge kuwedeu. Ate Yezu katonda taliwo kukutuwa naku.
9: Yesevu. Ayagala abantu bebabere happy.
8: Ah, kiki mukoze seyo. Yete yakikola ya bantu baluwali.
9: Banyu waganga ile.
8: Ate yete yakikola kugamba leo ndia abakristo bateke dogo nyo mwenye. Chofula banga mbakristo ate wali abamu abagukumirira. Kubanga wala biwa bulabo obuvamu.
9: Yesevo.
8: Neka choro bulabe obobobam eteka wili bali yakolebwa eteke dokubaganyizibwa akibirowozo
9: yes
8: bangalo abavumirira atu baliwo na batagula ba mukabi abagumya no bubunanyizibwa
9: yes
8: abagumya no bubunanyizibwa nabo giri bali katubula ani otibati kubaganyizibwa ako ebirowozo Mati ndu chukuru. Yama mkuru jiondi.
9: Ye father. Father kade kafeka wedeko tuwo mkisa.
8: Kade kawedeko.
9: Yesebo.
8: Yenga tumaririza. Chigabe chicho ganyo di. Habari mwekeza yaba singo kunyo mwenge. Siki tufu. Atene kerezia inyini. Yenga di. Yezu hati ya kukola mkunyue. Kerezia itulabu na bulabu ziku kabia kainzo kubamu
9: yesebo
8: obravu wenduade amakaga menyeka
9: yesebo
8: pirimuji menyeka biebe itulabu na mwebio akati biebe itulabu na mwebio yone gwene kureka kiyo wesa lirewo ya gala makaga fe
9: womanyi
8: mna katona ya huo kusala huo
9: Okuva reta ina kadukuru. Mwene kusiva.
8: Ya kuwa kusala. Katonda ya kuwa kusala. Kakati. Inge josi gamani otikerezia yewe kwa zeiki. Sika inge hawa ange mwenye.
9: Ye father.
8: Ye tulabulabulabuzi.
9: Ye tulabulabulabuzi.
8: Ya hawa ange.
9: Kanoke kabia kajyo bivamu.
8: Aha.
9: Father tuwo mkisa.
8: Tukome wano
9: abantu bebake
8: kale sabo mukama atuomo kisabo mukama abere namu
9: nawe abere nawe
8: nze wakatondo muinza abikantu pati mwana ni moyo mtu gutuke kusikia na fetta kuzana
9: amina
8: we jono we genze programu ya fekerezia
9: no muntu wabulijjo
8: no muntu wabulijjo

Omukama yatukolera kikulu twasanyuka. Abagwalonda mu ffe omuweereza we. Kale nno tugatta amaloboozi gaffe kugaba naggulu. Tugulumize Katonda Kitaffe nga tuyimba ekitiibwa.

Ayi pacha omutuukirivu, nandibadde ku bwange sisaanidde, naye ggwe wannonda, n'ongatta mu basaserdoti, mu busaserdoti obw'emirembe gyonna obwa Kristu wo, ne mu kuweereza Ekkereziya wo, nkwegayiridde, mpa ebbanjiri ngirangirire n'amaanyi gange gonna, ng'ate ndi mwetoowaze. N'ebyamagero byo mbikole mu nga ndi mwesigwa. Kikusabye nga mpitamu Yesu Kristu, omwana wo awangala n'alamula awamu naawe ne mwoyo mutuukirivu.

Mubudde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti obwakabaka obw'omuggulu bulifaananyizibwa abawala kkumi abaddira ettawaazi zaabwe okugenda okwaniriza omugole n'ebba. Abataano ku bo baali babuyabuya, naye abalala abataano nga balabufu. Abataano abawuyabuya bwe baddira ettawaazi zaabwe ne batatwalirako muzigo, abagezigezi bo ne batwala omuzigo mu kicupa wamu n'ettawaazi zaabwe. Awasa bwe yalwawo okutuuka bo ne basumagira era ne beebaka. Bwe baatuuka ettumbi ne wabaawo oluyogaano nti, "Awasa uyajja mufulume mumwanirize." Abawala bali bonna ne basituka ne balongoosa ettawaazi zaabwe. Ababuyabuya ne bagamba abagezigezi nti, "Mutuwe ku muzigo gwammwe kubanga ettawaazi zaffe zizikira." Abalabufu ne baddamu nga bagamba nti, "Oba olyawo tekutatumala fenammwe, ekisinga mugende gye batunda mwegulireyo." Baali bagenda okwegulira, awasa omugole n'atuuka. Abaali beetegese ne bayingira wamu naye mu mbaga, enzigi ne kikalwa. Oluvannyuma abawala abaasigalira ne bajja nga bagamba nti, "Ssebo, ssebo, tukulirewo." Ye n'ayanukula n'agamba nti, "Kambawulire, nze sibamanyi." Awo nno mwekuumenga kubanga temumanyi lunaku na kaseera. Ebigambo bye

Kunda, I will come up. Baganda bange ne banyinaze twegayirire Katonda paakino mu nsa buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Ayi Mukama, tukuweereza ekitambiro kino eky'okutenda nga twagala okwongera otwongere mu kukuweereza. Kyewatuwa nandibadde nga tukyesaanidde, kkiriza okukikkusa ettale. Tukikusaba nga tutamye.